0: Yes, nagpahigayon. Padayon naghapon nga gipahigayon atong libreng serbisyo alang sa masa sa 54 ka barangay. Yun niya, nahuman na nini giserbisyuhan ang barangay Lourdes, barangay Morikay o barangay Lala.
1: Daghan na no ang mga barangay.
0: Ubay-ubay na nga mga barangay. Yun niya, nangalipay yun ang mga constituents niya itong pag-ato na mo sa barangay Lala. Nagi sa ka senior citizen nga minghilak yun siya sa kalipay.
1: Yes, katong giadto ni First Lady ilang-ilang.
0: O, kauban ni Tyra ko nga gitagaan o wheelchair nga dugay na gid siya gasuporta sa administrasyon ni Mayor Samico. Nya first time niya to nga giadto gid siya sa ilang balay, check up, itagaan og tambal, dayon gihatagan og bugas. Mo nang kuanto thirst of joy kanang minghilak siya sa kalipay ang usa ka senior citizen nga naday ang unaan nga programa sa gobyerno pinaagi ni Mayor Samico nga di lang kay taman sa inyong covered court sa kada barangayan, mo na gid mismo sa inyong balay-balay, labi na katong nay mga bedridden nga mga pamilya maglisod na og barog tindog, tagaan og libre nga tambal resita unya og mahutdan og tambal do lang mo diri sa City Pharmacy. Suguan na inyong mga apo mga anak kung sapay angay nga angay masugo diya pangailom og tambal diri kay libre na tanan nga gitanyag. Unya ang programa sa City Government ng Pagadian pinaagi sa kamanduan ni Mayor Samico ang ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa di lang kay taman diri sa City Hall.
1: Yes.
0: Ito usab sa kabarangayan, di na sa inyong covered court, di lang kay taman sa inyong covered court, di na sa inyong tugkaran, sa inyong pultahan, musulod gid mismo sa sulod sa inyong panimalay para sa papaygayan og check up bisan pa man sa kalayo sa inyong mga balay sa kainit sa panahon ang bugin gibaktas para mapaabot gyud ang serbisyong medikal sulod gyud mismo sa inyong balay. Di na mo angay maadto sa mao nga binyo, ilabi na katong mga bedridden maglisod ng lakaw. Kami na mismo maana sa inyong balay kauban sa mga doktor ug nurse sa City Health nga pinanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former City Councilor Sam Tyra ko, kauban usab si Samantha Elans ko, mga department heads sa paghatag og ayuda sa kada pamilya dinhi sa 54 ka barangay ni Dakbayan sa Pagadian og sa mga komunidad dinhi sa atong syudad.
1: Yes, mao na siya naghisgot mong kag bedridden. Ipatarong lang natog assess diha sa atong mga kabarangayan, mga barangay officials or uban pa diha nga mga in charge. Kay siyempre bedridden dili na gini sa kalakaw. Unya naamantay na matikdan nga pag-abot dito sa ilahang balay, gipangita nang bedridden kay lagi. Oy, ang bedridden nanagat. Uy, wala man diha itawod jud nanagat. Naunsa mo po nang istorya?
0: Tawo nga kun assess niyo diha bi mga barangay official, mga coordinator, da bedridden maglisod og lakaw nga o man ri ma'am na o man sa dagat yung madri ma'am kaadit sa cupboard ko dapat check up daw
1: dito as dagat pod agoy wag na
0: layo gi icon
1: og mauna wag na na mao nga buntod ra ba gikan sa buntod padulong adto sa coastal area din pad huy Dios ko
0: sulod pas lalong sa lasang agianan
1: mauna siya diha o gikinahanglan gayud kaayo nga ang ato ang pag panglista ana ba niha sa ato ang mga barangay.
0: Pero enjoy gid siya mag sa mo tagdaghan mo kuyog sa mga doctor ug nurse lahat dito sa buntod niya nindot ba kay makuan nimo ang ako ang kaning relasyon nimo sa komunidad sa kagamhanan ng lokal.
1: Ang tinuod nga espiritu
0: mas mapaduol gini mo.
1: Yes, tinuod nga espiritu sa relasyon ang niaga diha din makita gid mo ang tinuod nga kahimtang dito sa kanang grassroots or kinauyukan, no? Dito sa kina lisuran o kanang kinasuukan o kanang kinahilitan sa pailaing term ana sa tanan. Dito sa lupot dudes, kakuan kag lupot.
0: Kanang kuan na gid sunaop na gid.
1: Sunaop kaayo din gika kanang gikan sa buntod padulong ngadto sa kuan ubos
0: ubos nga ubos nga bahin mo na nga dili no masabot ang mga emosyon sa kada balay nga masak-an sa atong medical team og pinanguluhan sa tuang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ubos usab sa kamanduan ni Mayor Samico nga mapaabot yun sa kada tugkaran ang maong serbisyong medical kung sa mga programa diri sa kagamhanang lokal nga mapabati yun sa kuan gyud dito gyud sa ilalom dito sunod gyud mismo sa panimalay nga mao ni ang serbisyo nga gitanyag ni Mayor Samico para kaninyong tanan mga katawhang pagadianon og puhon sa Sambanga del Sur.
1: Uy, gadali pa kadali bas oras ni modong. Pa Grab Philippines dudes, may Grab Food and Grab Trike na punta dinhi sa ato ang Pagadian City puhon.
0: Yes, mao na nga si Mayor Samico nang pasalamat gyud kay matingala siya nga sunod-sunod ang blessings nga naabot dinhi sa tong kagamhanang syudad sa Pagadian. Niyam tingala siya, sir, naimo anhi daw, invest, sir, naimo anhi, yung sapato, nga, kuan, nga, gigrasyahan, gigtaman, atong syudad sa Pagadian, tungod kay atong mayor, God-fearing, manggod siya, pinaagi sa giyas, labang mga gahom, nga, magsige ampo nga ilikay gid taon ang mga kuan katawhan pagadianon mga katalagman unya sa diana mas daghan pang gihatag nga oportunidad dinhi sa dakbayan sa pagadian unya karong sunod bulan mga sunod tuig adunay na usab nga kausaban nitong sudad tud kay
1: kausaban nga diin ka ng mga progresibo progresibo alang sa ilado
0: nga mga mall kuan lang kanang ratulat lang muha kay naagi bag-o gyud nga mag groundbreaking na pud sa mga ilado nga mall mosunod diri sa dakbayan sa pagadian surprise lang na ninyong mga pagadianon og sambusuryan og makahatag na pud og dugang nga kaning panginabuyan og trabaho
1: grab food unsay buot sa pag grab food and grab trike
0: oh kuan usa ni siya sa ilado kaning Grab Philippines makita ra niyo sa TV Grab taxi grab trike unsa pa na diha basta grab ilado na unya mosunod diri sa dakbayan sa pagadian so ang una nila ang operasyon ang kaning grab food pareha ng uban nga food delivery
1: sa panadiha oh yes
0: imong ana so kay grab man dinata mabihayan sa mga dagong sulay ilabi na sa Manila unya una lang operasyon ang grab food o sunod ini mosunod ang operasyon ang grab taxi so na natay taxi puhon-puhon og ma-realize nga makita gid ang sudad sa pagadian
1: safety ang mga pasahero ani dons
0: kanang grab taxi
1: basta grab kay naaman siya mag GPS man na din mga location mahibaw-an naman i-monitor ka asa na mo dapita niya na may sila company pwede man ka makareklamo sa company nila mismo dayon kanang ang ato ang mga pasahero ana naman ni sila ikuan kanang mga GPS naman dayon ni sila matunton or makuan kitag asa na tadapita nagbiyahe
0: nagpahigayon og job recruitment ang Grab Philippines sa May Robinson's Mall
1: pinaagi sa piso
0: pinaagi sa Public Employment Service Office o pinaagi usab sa programa ni Mayor Samico nga employment promotion program para sa tanang pagadianon og sambusuryan unya daghan ang nang-apply sa mahimong Grab food delivery dinhi sa dakbayan sa pagadian og puhon-puhon
1: may Grab trike na
0: aduna na tay Grab trike o Grab taxi.
1: Yes.
0: Mauna nga ilapang gistudyuhan ang Pagadian City.
1: Okay.
0: Di na madugay na natay taxi dili.
1: Yes, improve na gigayon niya dudes na pagyud lastly no. Ang US Embassy, taga US Embassy, niyan hipod sa buhatan ni Mayor Samico, dugang kalambuan ni dudes kay adunay mga nasilay plano ng mga trainings, di ba?
0: Yes.
1: Security dinhi ang Assistant Regional Security Officer uban sa Foreign Service National Investigator uban sa interim resident para unsa man siya.
0: Yes, makita gyud no ang dakbayan sa pagadian nga booming city, makita gyud ang pag-asenso tungod kay dinhi basta-basta gyud ang minganhi ni mayor operation nag courtesy call ilabi na kaning taga US Embassy nga magpahigayon sila og training anti-security training para usab sa mga foreigner ilabi na sa mga Australian, American mga foreigner trang mga foreigner mga awareness training og mo na ilang ganhi diri para secure ang ilang mga sana
1: ilang mga kababayan
0: nga diri sa Pagadian City kay tuotag sa dili matud pa ni Mayor Samico siyang interview inigani niya sa Pagadian City halos yung mga sakay mga foreigner
1: yes daghan man sa Robinsons kita natag mga foreigners mga
0: Amerikano mo na nga usab Pagadian City ang ganian sa US Embassy sa papagayan usab og awareness training anti-terrorism training para ma-aware atong mga kababayan ilabi na ang apilan mo apilin ni atong mga security sector nga adunay awareness ba sa ingon yana og mamonitor ang ilahang mga lumulupyo nga taga mga Australian mga American sa panadi kay nagkadaghan ang foreigner diri sa dakbayan sa pagadian so moto ilang tumong og tinguha og nausab ang kuan ni mayor ang iyang suporta sa maong ang mga personahe nga taga US Embassy.
1: Okay. So ano tay time dudes kanang magsinyas na pud niya ni si Glenn. Salamat kaayo sa ato ang kanang mga technicians on board different AM and FM radio stations. Ilabi na gid sa ato ang mga taga suportang mga taga pagpaminaw kanatong tanan og syempre naman mapa-shout out kaninyong tanan. Sunod dudes na natin mga pa-shout out sa tuang mga kanang listeners na dinhi sa tuang tulumanon.
0: Yes.
1: Wa na tay panahon.
0: Wa na tay inyong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan pinagi sa sinso pagadian ni Mayor Samico o ako higalas kagina sa gihapon Dodge Marzon.
1: Kalan sa atong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico og sa pagadian City 15 Council na diha ang mga kugihan nga mga City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, yes, number one, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Oh, ga, kini si Redrio moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyatan ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC Ogunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Sanfon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sanfon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sanfon Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naay isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan, kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Oras, alas 8:30.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
7: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
8: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanahon na. Tapos ako kamot nga ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
9: Saan to sa nasigitay nga?
8: Na-stroke.
9: Na-stroke ka?
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa. Music Power!
10: The Strongest 106.3 Bell FM.

32 minutes after 8 in the morning, Bangles for you with just another Manic Monday. Today is the fourth day of May already, 2026. Maying buntag, kumusta ang inyong Lunes? Medyo kuan baga. Wish pa nga Sunday karon, kay wa pa nahuman og panglaba. Or napay mga chores nga wala nato nahuman kagahapon. Pero wa na kitay choice, Lunes na gitawo. Lunes na gitawon, balik na butas realidad. Na kinahanglan ta mulihok para ta mabuhi. Manrabaho na ta. Manrabaho, unsay mga appointments today, lihok na nato. Kay paspas ra kayong oras, paspas po gayong panahon. But hopefully it's going to be a good Monday for all of us. Safe and productive. May buntag, once again, welcome to the Morning Bell. Sa mga nagbiyahe karon sa atong mga drivers, may buntag. Apilo na lagi daw ang konduktor. Sige, sa mga konduktor po, mga partners sa atong mga drivers. Ay, dili na ako tanan tag sa tagsaon. Kaya namoy mo text na ako. Kami di ay, dinamin mo i-apil o mention diha sa tanan ng mga trabahante. Nga makigbisog na po dron sa tagsa-tagsa nila ka mga trabaho. May buntag ka na itong tanan. This is the Morning Bell. Mag-ubantahan to alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM.

0: Music. 106.3. Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sun Town Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sun Town Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sun Town Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C. Down!

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: This is amazing variety from the 90s to now.
3: 106.3
4: LFM.
3: Best music.

8:51 in the morning, Bruno Mars there with the lazy song. Hoy, dili ta ka-afford mag-lazy-lazy. Kay Lunes kaayo. Mag-ayo kag madidakan kasi mong sweldo. Unsaon na lang to mga parcels nga muabot ma short gyud ka. So dili na ta maghinay-hinay diha. Kaligo na taon kay basig na ay duty alas 10 or well malate na gyud kag mao pay pagmata nimo alas 9 imong duty. It's already 8:51. Ang mga alas 10 nga mo duty pwede na mo maghinay-hinay. Maghinay-hinay na mag-prepare sa inyong kaugalingon. Masin og di na pud mo kakaon. Maglipong-lipong na pud mo inyong duty ninyo. Or wa pa ba mo ka kaligo? Grabe. Lunes na Lunes. Kinahanglan start the working week right by being on time. Ako biya kay nag-impact ng deep daw ka malate sa imong trabaho or even in your appointment. It says a lot about you, considerate kay kas oras sa bang tao. Ginay huna-hunaon ninyo. 8:52 in the morning right here on the morning bell.

0: May buntag kabalkadas kini ang BBC Dakit Balita alas 9 sa DXCA 106.3 Bell FM. Gikonsiderar nga reasonable sa usa ka grupo sa mag-uuma ang pagbanabana nga posibleng moabot sa 60 pesos hangtod 62 pesos ang presyo sa kada kilo sa bugas pag-abot sa September. Gibutyag ni magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatbat nga bisan pa ang adunay pagsaka sa presyo, makatabang kini sa mga mag-uuma para makabawi sa padayon nga pagmahal sa mga galastuhon sa produksyon ilabi na sa abono. Naglaom ang grupo nga dili mula pa sa 60 hangtod 62 ang presyo sa bugas para dili na mabugatan pa ang mamalitay. Tumong niini nga makabot og patas nga presyo sa parehong mag-uuma ug consumer. Gipadayag usab ni Kabatbat ang kabalaka sa padayon nga tensyon sa Middle East nga posible nga mahimong hinungdan sa domino effect sa pagsaka sa presyo ug uban pang palaliton apil na ang bugas. Inyong nabati ang BBC Dakit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Gitarte, mayong buntag.
1: BBC Dakit Balita.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka-light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: That song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Plus, a las 10:30.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa dagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens.

0: kontrobersya, progressive anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian o magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: ...10:50 already. There's a block time program around 10:55, so I'm going. Take care of yourself, okay? And enjoy the rest of your Monday. Stay safe and stay happy. God bless.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 11.
5: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na.
6: BBC.lit.lit. Balitan.
7: Kabagdi kabalkada may buta. Kanina BBC Daglit Balita alas 11. Padayon karon nga nagpahimangno ang buhatana sa NEA Regional Office 9 na pinagi ni Regional Manager John Nathaniel Plaza na dili palabyon ang ilahang ipahigayon na nga medical mission karong umabot nga adlong Biyernes sa Mayo 8. Matod pa ni Plaza nga bukas ang nasangpit nga medical mission alang niya ito nga gusto mo pahimulos. Grabe na usab niya itong mga miyembro sa Irrigators Association na ang mga doctors gigan pa sa Cebu o kini ang angayang nga kamuslan sa kalikhanan na aron nga padayong himsog ang ilang panlawas ilabi na sa mga mag-uuma. BBC Daklat Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
6: BBC Daklat Daklat Balita.
7: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
10: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
9: Para asa na?
10: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
9: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kanang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kanang Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghana. Ang lawas mo ug kaguran. Ang lawong mo ug bangguran. Naabay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw.
1: Basta, mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.
2: Waki! Katuso na nakarong ay nala sa Dossi! Doss na! Hello! Maayong bundang sa mga nabinaw ni nakarong. Kamusta mas mga amigas, mga amigo? At ang mga sugitig mabinaw ni nakarong. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, Lungkot! Ay, sakit! Yes, ato ang mga naminaw din nagkaroon andaw nga Lunes. Lunes na Lunes, no? Ah, una nga Lunes, ato ang nga bulangan sa Mayo. Hello, Flores de Mayo na! Ako ang, kung hindi rin akong kalendaryo kay Abril pa. Silingi pa! Yes, sa adlaw nga Mayo, adlaw nga Lunes, sa bulan sa Mayo, pitsa 4. Oh, ako ba sa'yo? Yes, kamusta Mayo nga buntag sa toong mga namino ni Negron? Kamusta mo mga amigas, mga amigos? Dakbayan sa pagganiain? Sa toong kinitibukan ng area sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Zamboanga, Simugay. At sa toong mga sukitig paminaw sa area sa May Lanao del Sur and Lanao del Norte, kamusta itong signal din namin? And ato ang mga sugitig paminaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Good morning! Alright, so anyway, alam sa ito ang mga naminaw din na karoon na ito ang official text line number 0998-997-8890. Di mo makapadangas inyo ang mga mensahe, inyo mga greetings, shoutouts, and pabugha! Diyoy, kung ayon eh. Diyoy, ganang pakuhit ba? Asa ba? Yes, Inday Garutay. Alas sa toang nga programa. Kalan Rakas. Din nila sa 106.3 Bell FM. Ngayon niya patang alas 12 makasimol din na sa toang AM band, DXBZ Radio Bagti. Anyway, alas 11:05 na. Nga to ang taknas buntag mga higala. Nagkakaisalakman sa toang mga always nga nag-tuning in sa toang nga programa. And sa toang mga always nga nag-naminaw sa toang tulumanoin, matag-adlaw nga tanan. Alright, nagkakaisalamat kayo ninyo tanan. And I'll be with you. Agoy, ang bayot, naka-inengles, tabang mga langit, usahon na lang. Yes, makikuman ko ninyo alauna ang takna sa hapon, mag-uban-uban din sa toang programa. Kumusta? To ang mga naminaw din ang karoy. Kumusta? Unang-unang ito ang mga daugan kagabi. Congratulations din ituod sa to ang mga daugan kagabi. Paldong-paldo! Yes, ato ang mga daugan kagabi sa Sweetress, mga higala, wa good na nangit, mga silingay. Ang 750. 750. Resulta kagabi is 9 PM evening draw. Alas sa ito ang mga nag-tuning in din ha. Mga wak-wak, mga balbal o Sweetress. Anyway, And of course, ito ang programa Kalendra kasatod ka na ito sa gabahan at okay bulungan ng mga produkto. Ang target line, superfood, spirulina, o ang target line, power scent, lanamet oil. Ito, aplasyas oil, nga matod pa nila ang iya ang kabugnaw, iyang kahalang, o iya ang ka... lame. Ano, suot yung kuna sa inyo ang mga panit, lapos sa inyo ang kabukugan, lapos sa inyo kapanitan, kaunuran di ay... Ay, tamang mga langit. Thank you. So anyways, ato ang mga gusto mag-purchase, ato ang product package. Uy, ato ang taga-pitugo ba to? Taga-tabi na. Okay. Napadala na ang imo ang package sa GNT Express. Ato ang nag-purchase, nag-avail sa ato ang product package. Pinana lang ha, kung outside mo sa Pagadian City, ang ato ang product package sa target line, ato na siyang ipadala through GNT Express. Pero kung taga-Pagadian lang ka, wala problema. Doon kay naatay rider from Pagadian City, padulong sa ato ang mga tagsatag sa kamanga panimalay. Aron maka-avail mo sa ato ang product package. Thank you, Dong. Okay, so naanan ako ang cellphone. Aron na ito, basahon ato ang mga text message. Agree, daga kay salamat. Thank you, kaayo. Yes, hindi, ganoon tayo. Mind good to. Paki-greet lang ko kay Lovely Joy, Aljun na Bukatkat, Rodel, Maghinay, o saan ako kay Dato Art, o natulog na, pa-play ng song O How by Dilaw, or hawak ko ang beat. Ayan, si MG Carpy, ito nagkutabato sa inyo. Thank you so much, Ma'am MG! MG Carpio of Cotabato City. Oo, okay. Hawak ko ang beat. Alright, time sa. Time sa! Tamang mga langit na sao na lang. Eh, see, so mauna ha, alas ito ang mga gusto mag-avail sa ito ang product package sa target line. Alam na, libre na po mga magkadawat sa ito ang paswerte. O gagato ang kanibitang winning number combination sa swertres. Libre lang na nga itunol ka ninyo once nga mag-avail mo sa ito ang product package. For only 1,200 pesos, super VIP member ka na! Inyong abuhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ganyan inyong contact number to 09380028888 09380028888. Yan inyong i-text, inyong pangalan, inyong address, inyong contact number kung gusto mga magpahatod sa itong product package. Walay problema kaya itong ihatod diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Door-to-door delivery, iyon anak mo kapinangga sa target line. Wala sa ito ang mga interesado din ha. Ayaw na pagduha-duha kay daghan ng natabangay. Daghan na ang mga balatian nga natabangan. Daghan na usab ang mga katawhan nga nakadaod. Dabaw sa tanay, nagato ang winning number combination. Libre ra na ang inyong nga maangkoy. Tanay! Yes, mauna nga, inyo ang abuhaton, mga silingan, alas sa ito ang mga sukitig pa binang mga kabilkadas din na karon. I-text ang inyong contact number o i-text ang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09380028888. Sama ng giingon, kung outside mo spagadiin, kung naamos may Lanao del Sur, Lanao del Norte, or kabas Misamis Oriental, Misamis Occidental, or as far as medyo layo-layo mo spagadiin, o niya around gihapon mo Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay baka, o kabas Zamboanga del Norte, walay problema. Kaya nga to ang GNT Express, ready yun, aron maghatod gininyo sa atong product bagay. Kaya mo yung uban nga ka ng inday, di namin gusto nga magpaabot pa o ka ng 1 to 2 days, aron na madawat na mo ang product, gusto na mo nga karundayon, madawat na mo, walay problema. Kung basta outside mo spagadiyan, di lang yun kaayo layo, so ang ato nga rider, willing lang yun kaayo maghatod yan ninyo, mag-additional lang mo gamay ha, para pang gasolina. alas 11 na galatuang nga attack na oras no 11 1111 rumble. Okay, so anyway, nagkakaisalamat. Dai! Thank you kayo. Nakadaog mi atong Sabado. Ay, hala. Ha? Ay, guwapa, nagtakos ang tubig. Yes, at ang mga namina din nagkaroon alas 11 na doang pag-panag-ubay na here sa unang hugna, unang lingaw. Alang ka rin yung tanayan. At time sa braog na tayo, nag-request ka ganina pero nawa lagi. Murag nawala, naka-download naman ang tako ato nang wa mandiri. Sige, sagdi lang ato i-download rog balik ang hawak mo ang beat. Dini lang sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya sakit kay lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa akong sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasi na wow. Kalimpyo na, goodness, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalaban na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi. Ay, may pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot good, Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapo sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: mapasaot ka pa.
1: Sa toang programa, alas 11:45 na. Sa toang programa, ang kalanrakas ka ba si Inday Garutay? Good color on the line. Taga na itong color on the line. Alright, so ato ang taga na magdaga na itong color on the line. Hello, good morning! Yes, hello? Hello? Wala, may mutumag. Wala ma on. Hello? At nara di ay. Hello. Yes, good morning.
2: Good morning, Bex.
1: Yes, Besh. How are you? Kumusta naman ka, Besh?
2: Okay, ra. Still beautiful. Maning kamot, ginhawa pa lang.
1: Nara, yaman kas baray nawag ron, Besh?
2: Ano din, Besh?
1: Nara, kas baray gihapon ron na nawag.
2: Yes. Hindi na nag-iakong
1: sa baroy kaya kailan
2: kami
1: Lana Jane Morty, kaming
2: Juan
1: Diyan, kaming
2: Beauty and Bounty.
1: Yes, Besh! Go ahead sa mga greetings, Besh! Parampa niya! Gala, sige, go!
2: Good morning sa inyo, Besh. And also to my beloved parents, si Mahani, si Juan, kumusta naman niya ang ating bapa, friendly and approachable, and also ilan mo, dami mo dalaw ay lalik sa bagdilan. And Coach J, kali si Coach J, alam mo lang po niya.
1: Alam din ba na siya?
2: Alin ko, baka ni, dami mo dalaw kani, pag pinag sa katawan ba sa outside. Ngayon, seryoso na ba niya? Unta mo pa na yun na. Bitawai, good morning. And also to ating Ching, ating Ken, ating Ganyang, and si Patalina, Aldi, si Mister. O, so, tala na lang ating paminawaan yung mga registration niya, mga alam niyang po. Pero, Besh, Rami naman din ka, Besh. Pa-request na lang po.
1: Ato ba niyo yung request niya, Besh?
2: Mas kami sa yung dayo ka kung wakli bitay ni.
1: Sabi na.
2: Magwa na lang ka, Besh, kami. Tapos, dayo, mag-forever single na lang ka, Besh.
1: Okay, and forever. Forever single na yun ka.
2: Kaber o forever single kay. Ang si... Ang na pag-inusara rin kay. Nagmahal na ang tanda. Hindi mo pwede nang mag-angkas kay. O ilibre rin.
1: Okay. Mora ni!
2: Mora ni, Besh, yung tama, please.
1: Yes! Ako i-play ang ibang cover. O imo ang sing forever single. I like it. Mora ni!
2: Besh, kina kahit ang maglangat kay kung ano yung busy na kayo umagay nagsunog kay mga pantalil masagpaan ka init o baka yung tanahong.
1: Okay. Thank you, kaayo, Besh! Bye! Okay, okay, salamay! Yeah. Right, ito ang caller all the way from Baruy, Lanao del Norte. Alas 11:48 na sa ito ang magpagpadayo sa ito ang programa, right? So alas sa ito ang mga caller din na standby lang yun mo kay Ginoo ko tamang mga layo sa order ako beauty din eh. Mubreak sa tangan advertisement sa ito ang magbalik more lingaw more yung mga pasiyaw
3: right here on Bell FM.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian og magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay muta sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan og sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon og kasaligan. Clear vision is our passion.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita, maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usaka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ubo pagkatawa sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kabingaw. Kalandrakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kagulan.

0: something's for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Ito sa toang kami ng grama. Of course, hindi ang kalinrakas. Kao ba si Inday? We have another caller on the line. Ginag sa toang kami ng grama. Ganang caller on the line. Hello! Good morning! Good afternoon, Adi.
3: Hello, Mayong.
2: Yes, maayong hapon. Maayong utulangging. How are you? Long time no here.
3: Okay na tayo, Inday Garutay.
2: Kamusta naman ka, Dungoy? How are you?
3: Okay na kayo, Inday Garutay.
2: Na-miss ba yatak ka? Kamusta? Okay, sige lang ka. Go ahead sa iyo mga greetings o niyo mga paramba ni mo din ha. Go! Kay nga nalang!
3: Oo, oh, kaya na kanimo, Inday Garutay. Maayong kayong panihuto kanimo, no? O, sa tanang naminaw sa iyong programa, ang Kalandrakas. O, magpagin. Kalandrakas, sali ko lang sa akong best friend niya sa may Fatima San Miguel sa mga ganito nga si June Mark Malisan. O, kang Marwiji Buhanoy Bihasa diya sa may Barangay Bumba, Pagadian City. O, kang Ace Chavez diya sa may Bulawan, Pagadian City. O, sa ako pong agaw diya sa may Libak Sultan Kudarat nga si agaw Inchilat Nietis Tabosares, Jano Tabosares. O, ni Remote Tagalogon, o Remark Tabosares. O, sa mga Tabosares family diya, o sa mga Tagalogon family isa diya. O, nilang si Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Bidi, kang MJ Carpio. Salamat kayo sa mga kanunay nga pag-greet na ako. Kanunay siya kong nakadungog.
2: Correct.
3: O, may kuang po di ay no, may sa pamanto ka. O, may Kuya Inting Carpio diya sa may Altachira Tiguma, Pagadian City. Dili na pula na kay Duhamang Gul Altachira. O, sa mga Tagayan family, Pagalaran family, Malmis family, o ang nagpakalanrakas gikan ni Alvin Ramokat katanong ka din dinhi sa may Pagadian City. O pwede ko mo request hindi ka rotay?
2: Yes, o somebody may request lang gig.
3: Kasi buksan mo.
2: Ah, buksan mo! Okay, sige. Maura ni eh.
3: Salamat kayo hindi ka rotay and God bless.
2: Alright, nagkakay, salamat lang gig! Yes, atong caller on the line. Ayan, si Aljo na bukat ka. Dagakay, salamat ka. Caller on the line. Hello? Yes?
4: Hello, Inday. Garotay, guapa.
2: Lucky! How are you? Agoy. Yes. Okay. Ano, bino ka radio magting ka roin?
4: Day, nako ihatag ni mo, day.
2: Kanaganahan ko.
4: Pusa na. Kamuk, day. Kaya malipo tayo. 108, day.
2: Oh, 108. Oh, okay,
4: pang
2: sige.
4: Pang 1 year na, day, ha? Pang 1 year.
2: Pang 1 year. Maura ni eh.
4: Pusa kamuk, day. Kaya wala mo ko lang kaya pala sa imong personal number, mga day. Kaya pasan ka, nakapaldo ko to sa isang adlaw, day.
2: Wala ka mag-ingat! Wala ka mag-tell!
4: Mag-decide ko si Mua kaya wala ko yung number ni mga presyo kanilang hotline na kung nahiwalaan.
2: O, kanang 0938-002-8888 personal number na naku.
4: Day, then open na yung mga hotel anak, day.
2: Yes!
4: Day, alam na po ba, day? Kanang kama, kay kuya ko na talaga sa gabi yung takay mamalit ang munyay ka dahil.
2: Sana!
4: Dahil, minti na dahil, dahil magpa-shoutout lang ko na yun.
2: Yes, go ahead sa mga shoutouts dahil lang ging kayo nangadal na.
4: Katong ako natwalong katong giso na ko si Aljo na Mukatkat, ang pinakagwapo rin sa may Santa Maria.
2: Oh, correct, Kari.
4: Silingan mo yun, ninyo dahil.
2: Yes, silingan. Silingan mo lang.
4: Silingan kayo, diligin ma-tikba ang usa ka bahal dahil. Dayon, dahil sa mga cartoon kang Hoti Family, dahil ako rin kasi parehan ni Aljo Mukatkat ay buksan mo kahit papasukin ako.
2: Yung boxen mo, kay papasukin ako. Okay, mo na ni.
4: Oh, na yun, sa mga Banagan family, din sa may barangay Lourdes, Pagalian City, nang na, nakasyon sa Bell FM o sa Radyo Bagtoy. Kaoban ni Inday, ni Inday Garuta, yung pinakagwapa niya sa Radyo Bagtoy o sa Bell FM.
2: Okay.
4: Salamat o maayong hapon, Day.
2: Yes,
4: Day.
2: Salamat po. Alright, si Inting Carpio, all the way from Tiguma City. Alas 12:13 na. Alright. Daga guys, salamat. Thank you guys. Tanan ito ang mga namino ni Necron. Oh, and of course, ito ang mga mag-purchase. Ito ang product package. Ang ito ang target line na Power Scent Lenament Oil. O ang ito ang target line na Superfoods. Pero di na, barato na kayo, ha? For only 1,200 pesos, ang ito ang sa cassette, Super VIP member ka na. At kanino din kay libre na ang ito ang number combination sa Sweet Tres. Nga itong itunol diha ni Nios. Tanan na ito ang mga maka-purchase ito ang product package. Congratulations day to odds. Tanan na ito ang mga daugan last Saturday. And kagahapon, Naimi, sorry na lang good. Naay, ito nol ang source pero wala na forward. Ay, pasaylo ah. Natin itunol karon para karong alas 2, alas 5, alas 9, basin mo igo, mo patal, mo bullseye, makaswerte ang tanay. Alam sa mga wapa na ka-avail, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-3800-2888. Alas 12:14 na, right here sa toang pagpadag-uban, kini ang Kailan Rakas, kauban si Inday, Kirutay.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis. Karong panahuna, dapat liguno nato atong immune system. Aron batukan ang mga virus kay anaa pa kita sa pandemya. Batas sana kanunay ang pagdumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay makahatag gini og kabaskog sa inyong kalawasan. Sama na lang sa pamahayag ni Ligaya Perez nga naayo sa iyang gihambin nga mga sakit.
3: Ang finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo, tapos na po ko'y ulcer, diabetic, sa kuha, cholesterol.
4: So sa karon nga nakainom ka na sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, unsa na po'y imong napaminawan sa imong panglawas?
3: Nakainom ko aning Paragis nga Bilabila, mo'y nakaayo sa kuha ang gibating nga sakit nga finding sa doktor sa kuha na ako'y bato sa abdo. Nya, sukad anong pag-inom na ako ani, pero buyag lang, naayo jud ko. Nya, ganahan po kung mukaon, ganaan po kung matulog, nawa akong nervyos, ganaan kaya akong paminaw, ganaan kung mukaon, ganaan kung matulog, nawa ang akong mga gibati sa akong lawas nga sakit-sakit. Sa tanan mga katawhan aning Mati Davao Oriental, kinahanglan palit yung aning Paragis Bilabila kay makaayo kini sa atong panlawas. Ko si Ligaya Perez nga puyo sa Dalisay Dasuan.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Kagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan!
9: Isang kwantong tagumpay na naman nag-rice coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Di ana ang gamahanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355888 alang usab sa door-to-door delivery.
12: free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

snaga si biyaso. If you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatang.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yung kumayagod siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Makainom?
3: Makainom. Laskig yun.
4: So sa toa pa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Uy, kain na.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy nasigig gali mo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahuluganon na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: kahit sa
1: walkie o tapos na nagkaroon na sa 12:54 na oras na para mabay-bay tayo sa ito ang programa ang kanan raka sa Catch Me Again Tomorrow same time lang kahapon ta alas sa 11 sa buntag naman alauna ang takna sa hapon dinilig kahapon sa 106.3 Bell FM o Radio Magdi.
0: Yeah,
1: bye for now.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC .lit balitan.
5: Maayong hapon kabagting o kabagada, sa niya na ang daglit balita a la una. Nagpadayon ang DOST9 sa pagpalambo sa Climate Smart Agriculture sa Zamboanga Peninsula, pinaagi sa Saray Regional Hub, diin naglusad kini og mga training workshop nga gisalmutan sa 84 ka partisipante gikan sa 17 ka LGUs, 5 ka state universities and colleges og partner agencies tumong sa programa ang paghatag og kahibalo sa climate resilient farming. Ipunting sa pagbansay ang integrated pest management, soil ug nutrient management ug paggamit sa seasonal crop calendars aron maangay sa klima ug panahon. Gipaila usab ang SpeedTech mobile app alang sa dali nga pag-ila ug pag-monitor sa peste ug sakit sa tanom. Inyong nawati ang BBC Daklit Balita Alauna, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC .lit balitan
2: 106.3

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbuban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hello girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una y media.
4: Maayong adlaw kabagting og kabakada, gipahibalo ang publiko nga ang Century Peak Holdings Corporation nga adunay rehistradong opisina sa 1403 Equitable Bank Tower, Pasillo de Rojas, Salcedo Village, Makati City, nagfile og aplikasyon alang sa exploration permit nga adunay exploration permit application registration number EXPA number 000159-X. Ang total ng gidak-on sa lugar nga giaplayan mukabat og 1,610.0845 ka hektarya. Ganahimutang sa mga lungsod sa Alisa o Malangas sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Ang maong aplikasyon sa exploration permit alang sa pagpahigayon o exploration activity sa iron, gold, silver o guban pang kauban ng mga mineral sa maong mga lungsod. Ang bisan kinsang adunay adverse claims, reklamo o pagsupak sa maong aplikasyon, gihatagan og napulo kaadlaw gikan sa katapusang petsa sa pag-anon sa radyo aron ipasa ang ilang pagsupaka direkta nga sa Mines and Geosciences Bureau nga may jurisdiksyon. Ang tanang pagsupak pagaresolbahon sa Panel of Arbitrators subay sa mga probisyon sa Republic Act number 7942 ug sa iyang implementing rules and regulations. Kini nga pahibalo gihimo alang sa kasayuran sa tanang hingtungdan. Daghang salamat. 106.2

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taran. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. Alas dos.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
5: BBC. Daklit, daklit, balitan, balitan.
6: Maayong hapon, kabangting o kabalkada, siya niya na ang daklit, balita alas dos. Maglusad ang DSWD9 sa Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City. Ang unang proyekto sa Mindanao ubos sa pag-abot programa. Sumala kang Jamaica Dolete, Regional Coordinator sa programa o sa kinikitakong lakang sa pagpaligon sa food security intervention sa gobyerno o pagtabang sa labing nanginahanglan nga sektor. Dili lang kini simpleng feeding site kundi dili usa ka service hub gabaghatag og komprehensibong suporta sa mga individual o pamilyang walay puloy-anan. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwedeng maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat na only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 24. And the second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 24 and 21 in exact order. Susunod na ang papremyo ng tatlong numero ninyo. Mamaya po yan after this break. Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas dos y media.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana
6: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Maayong adlaw, kabagting o kabagkada, sige pahibalo ang publiko nga ang Century Peak Holdings Corporation na nga adunay rehistradong opisina sa 1403 Equitable Bank Tower, Pasillo de Rojas, Salcedo Village, Makati City, nag-file og aplikasyon alang sa exploration permit nga adunay exploration permit application registration number EXPA number 000159-X. Ang total ng gidak-on sa lugar nga gi-applyan mukabat og 1,610.0845 ka-hektarya. Ganahimutang sa mga lungsod sa Alisa o Malangasa sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Ang maong aplikasyon sa exploration permit alang sa pagpahigayon o exploration activities sa iron, gold, silver, guban pang kauban ng mga mineral sa maong mga lungsod. Ang bisan kinsang adunay adverse claims, reklamo o pagsupak sa maong aplikasyon, gihatagan og napulo kaadlaw gikan sa katapusang petsa sa pag-anon sa radyo aron ipasa ang ilang pagsupaka direkta nga sa Mines and Geosciences Bureau nga may jurisdiksyon. Ang tanang pagsupak pagresolbahon sa Panel of Arbitrators subay sa mga provision sa Republic Act number 7942 ug sa iyang implementing rules and regulations. Kini nga pahibalo gihimo alang sa kasayuran sa tanang hingtungdan. Daghang salamat. 106.3.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako. Kung Gueter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
7: BBC.lit.lit Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniya na ang BBC.lit Balita alas tres. Nagpahigayon og final inspection ng Department of the Interior and Local Government kung DILG Region 9 sa water system project na nahimutang sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Di nasuta nga gamay na lang ang punch list items nga gikinahanglan hangtod Mayo 18, 2026. Samtang sa dili pa kini official nga i-turn over, ipahigayon una ang portability test para masiguro ang kaluwasan sa publiko. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
7: BBC Daklit Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette, and no one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatuloy.

0: Ma Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Ikaw magproblema, belepem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas eskwilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: tell me who's the man. O gang station sa tanan, ising di mga higala. Bell FM na kita, yo yo yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adelico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: 106.2. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: 106.5.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba, just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio. And no one else, at paganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatukar nila. So people in the West, get ready for the best. So Bell FM, na gayon ang paminawa.

0: the songs. That's it, that's it. Mo. Now tell me who's the man. Ooh. O gang station sa tanan. Ising di pang higala. Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas tres y media.
3: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili ko yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man dapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll o accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll o criminology.

0: 106.5. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagtinayahan
2: ang nagawa.
1: Maglapag yun ko atang mga guloy yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango! New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Ani na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ang Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras? Alas 4.
4: That time check was brought to you by Downey. Downey, rock the rub, bango-bango.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
5: Kabagdig kibal ka daming hapon, ang NABBC Daglit Balita alas 4. Ipatumanas na lima dugay sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta ang Early Childhood Care and Development Services ESA3 program nga nagtumong sa pag-professionalize sa mga child development workers kung daycare workers sa Tibog Zamboanga del Sur. Gipaluyuhan ang maong inisyatiba sa Provincial Ordinance Number 12-020-2026 nga gimugna ni Board Member Rogelio Jasaniel isip pagpalig-on sa paningkamot aron mas mapalambo ang early childhood care services sa lalawigan. Mukabas sa 921 ka mga CWD gikan sa nagkadayang lungsod sa probinsya ang gilawman nga mo-enroll sa mga programa nga mulungtad og 38 ka adlaw. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Dishisha Florence sa FEMA maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ninyo sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Southphone Plus Gold.
11: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
12: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
13: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
14: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
13: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
14: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
13: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: 106.3

0: 106.7
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilhet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilak ang paminawa para sa mga mama, ati, kuya, upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilak ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pasdaruhan, diretso stubaan.

0: a las 4:30.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gasab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: 106.2
7: FM.

0: Said celebrity beauty soap.
1: Said celebrity beauty soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang ko yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, dapit. Karon wala na kay, wala naman po siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: for the 5 p.m. draw, dalawang numero mo ang una nating lalaruin. Super easy ang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. At pag nag-match ang two numbers ninyo sa winning combination in exact order, there is a corresponding cash prize. And the same goes if you play and win your numbers via the Rambolito System Play. Might say, home prize ka din. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 22. And the second number is 13. Once again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 22 and 13 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang magpapasikat later after this latest update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: DigiGame Players, eto na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. May instant cash prize ang mga makakakuha ng mga numerong lalabas sa ating winning combination in exact order. At sa mga nanalo via the Rambolito System Play, may katapat din yan na papremyo. Reminder to our lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D lotto winning combination. The first number is 1. The second number is 0. And the third number is 5. Recapping the 3D lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 1, 0, and 5 in exact order.
1: 106.2 FM. Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106.2

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Ini ada anggamanan ugay bulungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mahigala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis.

ngim një të ide. Na. Në një qendër, në ambasë qendër, ai una kanë lënë ata që si do ju minai. Di ba? Si dalën dalën dalën se ne Cayetano. Non ne tamo sta si io gibana si Gio Giovina e votena in cambio di vice president pa punta ne se se da bao che se mi rendici u Roma allam na buso at allam na ma patai ne ngari se da bao at meron di silang alam mga unexplained well kaya papunta sa sanas da bao kaya nangyari doon imbis na umpisa na ang mga tirada, kinuha ni Duterte si Cayetano, Peter Allen Cayetano, as Vice President. Yun ang totoo, di ba? Eh, now, kaya ko ito binanggit sapagkat si Cheto Trillanes ay nagsampa ng kaso sa Ombudsman. That's for the record. At komo ang Ombudsman noon, ah, ito ay against Rodrigo Roa Duterte, ah, noong mayor pa siya ng Davao City. Kaya lang, ang Ombudsman noon ay si Justice Carpio Morales. Ah, ang husband po ni Sara Duterte ay si Atty. Hans Carpio, pamangkin po ni Justice Morales o Ombudsman Morales. Kaya siya po ay nag-inhibit. Anong delikate siya? Ang nag-assume nun ay ang kanyang deputy ombudsman na si

اتوني ارتور كراندا un tatandaño si ارتور كراندا hay en interview ton colito sa problema o caso ni Duterte at he was interviewed by media people, no? Ito si Deputy Ombudsman Arturo Granda. Ang sinabi lang naman, mayroong suggested large cash law. Suggested a large cash law. Ay, yun lang po ang sinabi niya. Na, pagkat, at that time, hindi pa naman presidente si Duterte. Kasi kung presidente yun, dapat ito ay baliwala na. Bakit? Sabagkat, alam naman natin sa ating saligang batas, if you want to remove a president, it should be by impeachment. So, ibig sabihin, itong kasong sinampan ni Senator Trillanes ay nung mayor pa na yung Davao, si Duterte. At inallege ni Senator Trillanes na mayroong pera na 2.4 billion sa banko si Rodrigo Roa Duterte. At hindi daw nagmamatch sa kanyang declared net worth. Kaya lang. Kaya dyan din hindi ako bilip. Kaya Senator Trillanes masipag maghanap ng mga ebidensya ng kalokohan. Now, kaya lang, siyempre, nung naging presidente na si Duterte noong 2016, July 1, ang AMLAC ay bilang tumahimik. Of course, they have to shut their mouth because you can only remove a president through impeachment. Marami nang tatanong, ano ba yung AMLAC? Ano ang trabaho ng AMLAC? Sige po, basahin natin. Ha? Ang AMLAC kasi, ano yung AMLAC niya? Sabi nila, ba? Ano ba yung mga AMLAC na yan? At, asan may AMLAC na yan? Di mo binayag yung kopya ko, di ba? The Anti-Money Laundering Council o AMLAC, AMLC, is the Philippine Primary Financial Intelligence Agency responsible for ensuring that the country's financial system is not used for money laundering, terrorism financing, or other illegal financial activities. Ayun po. Yung mga nakaw na pera, kaya kita natin yung mga BPWH, big shot, sugal na sugal, ay siguro yung ibang mga kasino doon, ginagamit sa laundering. At sa Amerika yun, nakikita natin yung mga nahuhuli ngayon ng administrasyon ni President Trump, yung mga nagpapadala ng pera para suportahan ang terorismo and other illegal financial activities. Yeah. It monitors and analyzes financial transactions reported by banks and other covered institutions. Yeah. Particularly suspicious transaction reports. Tandaan yan, suspicious transaction reports and covered transaction reports. The AMLAC has the authority to investigate these reports, freeze assets when legally justified, and file cases in court when there is sufficient evidence of unlawful activity. However, it does not determine guilt or innocent. That role belongs to the court. Instead, its function is mainly investigative and preventive, helping law enforcement trace potentially illegal money flows.
Pa ako, kuhan po ito sa TV, habang sasend ako, basahin ninyo. Para basahin ninyo mabuti, para maintindihan nyo. Kasi malaki po ang role ng Anti-Money Laundering Council dito sa aligasyon ni Senator Tellanes. Kasi nung pa, sinabi niya meron 2.4 billion pesos. At ito po ay medyo na-confirm ni Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Sinabi naman na he suggested large cash flow, quote-unquote. Kaya naging subject matter to sa ating impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Now, yung pong Committee on Justice, natapos na po ang kanilang investigasyon. Kaya nga sabi nila, 55 votes ang kailangan, lahat po ay bumoto ng 55, perfect score. So, the House Committee on Justice unanimously approved the committee report and the resolution with the article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Yan. Wala pong nag-oppose and nag-preside po sa committee and chairman of the justice ay si Representative Gerber Luisto, isa po ay representative ng 2nd District ng Batangas. At kung natatanda nyo, yung unang impeachment proceeding ay na-dismiss. Diba? Bakit? Nakialam ang Korte Suprema. Malam, dapat imbalik natin. Pero, kung babasahin po ninyo yung ginawa ni Justice Leonel Marbillonen, 80 pages po yun. 80 na pahina. Andun po yung paano, anong gagawin para hindi maabuso yung rights ng accused o impeachable officer at hanggang saan sila. Parang medyo yung pong decision ni Marbillonen ay isang guide na para hindi maabuso naman yung karapatan ng inaakusa. In this case, Vice President Sara Duterte. Kaya sabi, kung tatanan, kung nanonood kayo sa television sa hearing ng Justice Committee, pag medyo sumusobra, sasabihin, I would like to remind the gentleman or the lady that that is already proving. Sabagat, sa ginawa pong decision, ginawa nung Supreme Court na dismiss yung impeachment case, andun po ang paraan. At andun din po para hindi maabuso ang karapatan ng impeachable officer. Now, marami pong nagsasabi na, naku, masyadong mabigat, no? At mapag unahin na ito sinabi ng finding of probable cause, no? Finding of probable cause. Kasi, first, pag-usapan natin ito, ha? Yung confidential funds, ha? Umabot ng 612 million pesos. Meron pang audit funding ang COA na disallowed kasi questionable ang mga expenses. At may testimony na yung mga malalaking amount katulad ng 125 million pesos, ha? Nakakadisturbo. So, bakit ito ay naggastos sa maikling panahon? Sa English pa, in a such very short period.
raise your concern na naku, walang proper control at documentation yung transaction na yon. Now, second issue naman, yung recipient ng mga confidential fund. Nag-appear ang mga expert from the Philippine Statistics Authority pagkat tinignan nila at binigay pala sa kanila yung mga recipient na mga binagbibigyan ni Sal Duterte. Ha? Report some are listed recipient, no official record. Hindi po mga tao to. Ha? Kaya nga, tapos, yung PSA, sinabi, naku, yung mga piatos na yan. Wala, wala yan. At ano pa pinagsasabi ng mga pinagagawang report nila. Ha? At, kinabi pa, pati yung mga National Bureau of Investigation, sinabi nila, yung mga signature that receipt, halatang may irregularity. Medyo hindi po tama ang mga pirma, no? Posibleng isang pumirma at expert ito mga invento sa writing. So, yun po ang finding nila. Sabi nga nila, raised questions that some beneficiaries were fictitious. Fictitious po, ibig sabihin, non-existent o gawa-gawa lang yung mga pangalan. Yung pangatlo, kasi may probable cause to, yung financial data galing sa Anti-Money Laundering Council, nagpakita na umabot pala ng 6.7 billion pesos. Ha? Ulitin ko po. Kinikin kayo mabuti. Yung pong financial data na nakuha o naimbestiga ng Anti-Money Laundering Council ay umabot po ng 6.7 billion pesos. Sabi nga nila, very suspicious and covered transactions. At na ito po ay tali sa mga Duterte at sa kanya. Si Sara Duterte at sa kanyang husband. Ha? At marami pong taon to, several years. Ibig sabihin, although wala pa ipuproba ang rundong ito, but nakita na meron transaction na 6.7 billion na ito mga financial activity nito ay kailangan may explain na mag-asawa Sara at Hans Carpio. No. Now, kung nakita ninyo sa, kung nabasa ng newspaper, television, si Atty. Hans Carpio ay magdidimanda. Bakit daw dinistorbo yung kanyang account? Meron daw bank secrecy. Yun ang sabi niya. Well, sa mag-asawa, for example, ako sa asawa ko, kung wala kami pinirmahan na ibang klaseng property relationship, ha? Ang general rule po yan, kung wala kami pinirmahan, ibig sabihin, conjugal ang inyong mga income, ari-arian, lahat. During the marriage. Kaya, si Atty. Hans Carpio, abogado naman siya, dapat magpakita siya na pagkasal nila ni Sara Duterte, meron na silang prenuptial agreement na meron silang separation of properties. Ha? Meron silang separation. Ano yung income ni Hans? Iba yung income niya, sarili niya. Yung income ni Sara, iba rin. Pero, that's the only defense he can prove. Because ito, ay wala siya magagawa.
iniimbestiga yung account ng asawa niya. Yung account ng asawa niya ay conjugal. Ibig sabihin, nakatali sila bawat isa. Yung account ni Sarah, nakatali din yung account ni Hans, sapagkat sila ay governed ng conjugal properties. Ibig sabihin, kapitong sila. Kaya, ewan ko lang, kung makapapakita ba si Atty. Hans Carpio ng ibang dokumento nagsasabi na separate yung kanilang account. Pero as it is, total, anyan pa yung kaso, bahala sila. Balik tayo sa pag-uusapan natin, no? Yung detainee isa, si Ramil Madriaga, di ba nag-testify siya? At inamin siya, inamin niya, siya ang nag-disburse ng 125 million worth of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sabi, akala natin, linggo o dalawang linggo o buwan. Hindi pala. Sinabi ni Madriaga, nako, isang araw lang, na-dispose na yung 125 million. Nako, galing naman ni Sara. At sabi niya, siya daw ay pipirma ng Bangko Iberto Group na wala siyang tinago. Ha? Pipirma siya. Now, sabi nga ni Madriaga, yung election campaign nung tumakbo siyang vice president, ha? Ang nagpinas pala nun, ito, kaling po ito sa bibig ni Ramil Madriaga. Sino ni Ramil Madriaga? Yung pong bilanggo na gustong bisitahin ni Vice President Sara na hindi siya inarap. At mamaya-maya, idudugtong ko, bakit medyo nagtampo ito si Madriaga? Ha? Sinabi niya, yung pong pera na ginastos ni VP Sara last 2022 presidential election, ha? Ay galing po sa Parmalee, Pharmaceutical Corporation. Ano yung Parmalee? Kung natatandaan nyo, ito yung maliit na kapital, ha? Di ba umabot ng milyon, pero nakakuha ng transaction bilyon-bilyon. At karamihan sa mga stockholders, hindi na kababanggitin, puros taga Davao. At ang kasambot nito ay yung siyang daglord, si Michael Yang. Ito po ang testimony ni Ramil Madriaga. Now, sinabi ni Vice President Sara, hindi niya kilala, pero marami po pinakita si Madriaga, magkasama siya, sila, at meron pa nga, happy birthday Sir Ramil Madriaga, si Sara Duterte. Ang background pala niyan, yung pinsan ni Ramil Madriaga ay leader ng isang mga grupo ng mga magsasakan taga-Bataan, at sila po ay pinapaalis sa kanilang sakahan. Pinsan pala niya yung leader, Madriaga din. Nialaman nila, sapagat nagtataka sila, yung pang mga ninuno nila ang nagsasaka doon ay biglang nagkaroon ng titulo yung isang mayaman. Kaya si yung pinsan niya, nilapitan si Ramahan, knowing na si Ramil Madriaga ay malapit kay Vice President Sara Duterte, ay humingi ng tulong doon. At si Ramil Madriaga naman, siyempre malapit siya kay Sara Duterte, humingi siya ng tulong doon. Ang problema, noong una, ang kinasuhan yun ang pinsan niya na bilanggo. Then later, naging et al. Hindi na siya hinarap ni Sara at nakulong pa siya. Yan po ang background dyan. Kaya medyo nagtampo
si Madiaga. Sabi nga ni ng NBI director, dalawang beses nag-attempt si Sara mangipag-usap kay Ramil Madiaga at hindi siya hinarap. So instead na kunwari, ang ginawa lang niya, ang kinausap ni VP Sara si Arnie Tebes, si former congressman Arnie Tebes, yung po-suspect pagpatay kay Governor Digamo. So, dalawang beses po, sinubukan kausapin si Ramil, hindi po siya. Now, bakit lumabas si Ramil? Masakit sa kanya. Nagpakahirap siya para sa mga Duterte at dahil lang sa yung mga Duterte kumampi doon sa mga yaman na manggin ng lupa ng mga mahirap, ay pati siya ay nabilanggo. Nabilanggo. Kaya masama ang loob niya, kaya mumpusong po niya, at in-expose niya yung mga kalokohan ni Sara. Paano ni Sara nilustay yung 125 million. Now, yung Commission on Audit naman, may notice of this allowance. Saan? Sa perang ginastos ni Sara. Ano po yun? Yun po, yung 73 million. In-appeal po ng commission proper na disallowed yung 73 million. Pero pa yung sa 125 million, meron pa siya 73 million na disallowed. Now, at yung mga representative ng NBI na testify mismo sa Commission on Committee on Justice, nag-certify sila sa mga kalokohan sa mga recipient ng confidential funds, no? Ipuprove na yan. They will further prove it doon na sa impeachment proper. At mismo, ang abogado ng COA, head ng Intelligence Confidential Funds or the office, kinumpirma yung tatlong notice of disallowance. Ha? Hindi lang siya, hindi lang dalawa. Tatlong notice of disallowance ng Office of the Vice President, ni Sara Duterte. At alam po niyo kung magano, umabot po ng 375 million total. Ha? Ulitin ko, 375 million total. Pero pa doon sa mga testimonya ng mga various resource person, yung mga envelope, tatandaan yung USEC ng Department of Education, at hawak-hawak yung mga envelope. Sinabi niya sa Commission on Committee on Justice. Saka na elaborate yun ng mga nagtistigos doon. Eh, hindi lang isa, marami pala. Ako. At nagtistigos din, tumistigos din ang Philippine Statistics Authority na yung mga pinagsusulat ng pangalan like Grace, Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, Coco Villamin, iba pa, wala po sa Civil Registry. Yan. Ibig sabihin, just to cover up yung kanilang confidential fund, yung kuno-kuno pinagbibigyan ng pera ay mga peke na pangalan. Now, isang pang issue dito ay si Sara, Vice President Sara Duterte ay hindi nagdeklara ng cash on hand o kanyang mga pera sa bangko sa kanyang sal-in. Siya po ay hindi nagbigay ng totoong kanyang mga pera at ari-arian. Mula po sa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Lahat po na official.
Tipo ba na ni Captain, kailangan magsabit na salin. Ha? Yung pakayang Vice President. Ha? Yung, ano yung salin? Statement of Asset and Liabilities Network. Yun, salin. How? Yun naman Anti-Money Laundering Council. Napansin nila yung 6.7 billion worth of bank transaction ng Vice President at ang kanyang husband na si Manesius Calpio. Nasama ito sa mga covert or suspicious transaction from 2009 to 2025. Kasi po, automatic po yan pag ang transaction ay more than 500,000, nireport ka ganyan sa AMLAC. O kaya, medyo mabilis ang pasok ng pera at questionable yung pasok ng pera sa kanilang account, nireport din. Yan yung tawag na suspicious transaction. Yung 500,000 pesos na pasok ng pera, yan yung tawag na covert transaction, automatic po yan. Na may inflow, standing inflow at 4 billion 425 billion. Ha? 4 billion point 425 billion. At outflow na 1.5 billion. Ako, billion-billion pag-usapan natin. Now, the Anti-Money Laundering Council report revealed that there is a derogatory record for the Vice President and her husband. Pabasahin ko. The AMLAC report showing that Vice President was the subject of suspicion in 27 confidential report. Ito po yung mga pinagdududuhan, mga saan nagayang pera. Dated August 2, 2024 to January 29, 2026. Due to suspected activities involving, yan, gani kayo, drug trafficking, droga po, at related offenses, graft and corrupt practices, malversation of public funds, kaya kayo mga DTS, tandaan nyo, ha? Kailan nagsimula yung kay Vizcaya? 2016. Sino President Vizcaya? Sino President 2016? Si Duterte. Bakit po? Sapagkat si President Noynoy Aquino ay nag-iwan ng 1 trillion pesos at 50 billion. Kaya noong mga panahon na yun, ang dami pong kalukuhan. Kati CLTG Builders, maliit pa noon. Sino yung CLTG Builders? Yung pong Christopher Lawrence Tesoro Go. Sino po yun? Si Bongo, Senator Bongo. Naging partner po kay Vizcaya as early as 2016. Siguro maliit pa yung CLTG Builders. Yun po ang pangalan ni Senator Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan. Kaya itong mga ito, sabi nga nila, kung lahat po ng mga narinig ko mga active at retired Dean College of Law, malakas po ang mga ebidensya. Hindi po biro-biro ito. At sinabi mo nga dito, yung involvement ng Vice President husband sa 6.4 Shamu importation in 2017. Natatanda nyo yung gifter, magnetic gifter. Di ba? Sino magkasama doon? Pero kay Attorney Carpio, Hans Carpio, mayroon pa nakalam doon. Alam naman nyo kung sino. Sa ibang kaso naman yun. Ito, yun lang.
involved sa impeachment proceeding against Sara Duterte, hindi pwedeng ilayo si Attorney Calvio sapagkat yung kanilang account po ay conjugal. May nagsasabing, hindi pwedeng, sir, tapos anong masisipunit yun? E nandun pangalan nila. Paano kung iba yung kanya account? Kaiba. Unless, as I said, Attorney Calvio can prove that they have a separation. Separation agreement, prenuptial agreement that separate yung kanilang mga income. Ginagawa ko lemas to para maintindihan ninyo. Kasi ang depensa ni Attorney Calvio, hindi yung mag-jealous, may privacy ko. Kung may privacy ka, pero problema, joint account kayo, conjugal kayo eh. Subject matter ngayon sa investigation, ang asawa mo si Sara Duterte. Ano mo ngayon, masasabi, si Christian. Mga ganito, lalabas din yan because I'm sure in the impeachment proceeding, tatanan niya si Corona, si Chief Justice Corona. Sa impeachment proceeding, yung account, nabuksan din. Ito, mamubuksan to, I'm sure. Kaya lang, mabuti nga, may peace order na. Kasi kung walang peace order, baka bigla na wala to. Kaya ito lahat, nagsimula to talaga sa effort ni Senator Trillanes. Itong lahat to. Kaya ako binanggit to sapagkat yung taong una na imbestiga na si Attorney Arthur Carandang ay nakakuha din ng hostisya finally. No? Kaya na siya tinanggal. Tago po ni Duterte. Kasi nagsabi siya, yerong talaga mga amount sa account nila yung pinagsasabihin ni Trillanes. Totoo, may account, may laman. So, nagalit yung mama kasi presidente ng Pilipinas siya. Kita mo, sila ila ni Lehman, pakulungan sa mga kalokohan, di ba? Ito pa. Tinanggal kagad si Attorney Carandang as Deputy Ombudsman. Pero nung January 29, ito lang, 2026, ha? Under GR number 26157. Yan, Office of the Private Petitioner versus Mayor Arthur Carandang. Ang totoo po rito, ang nag-petition for review, ha? Under Rules 45, ha? Of the Rules of Court. Balik ko, ha? Petition for review on certiorari under Rule 45, the Rules of Court, was filed by the Office of President. Sino? Si Bongbong Marcos. Represented by former Executive Secretary Victor Rodriguez. Victor Rodriguez. Medyo kakampi na nito dati. Siya po ang nag-file ng petition for review on certiorari under Rule 45 of the Rules of Court. Kailan niya ito pinahal? Nako, bago po ni President Bongbong. Bago po, kaya 2022. Pero meanwhile, si Attorney Carandang ay tinanggal ni Duterte. Matapak sinabi ng Korte dito sa desisyon ng Korte Suprema, yung order ni Duterte na tanggalin siya ay void. At ito, directing Mayor Arthur Carandang to cease and desist from performing his powers and functions as overall deputy ombudsman and declaring his post vacant is likewise declared void. So, yung order ni Duterte na-declare na void dahil po sa petition for review ni yung Executive Secretary President Marcos na si Victor Rodriguez under Rule 45. At sinabi rito, Carandang is entitled
into all retirement benefits effective upon the expiration of his term. Midterm kasi po ito. Hindi naman sila hanggang retirement age. No, midterm po ito, fixed term. He's likewise entitled to receive the salaries corresponding to the period of his preventive suspension and dismissal, but only up to the end of his term. Up to the end of his term. Ang end yata ng term niya is, I think in July 2018 yata. July 2018. Ito po ay pinirmahan ni Assistant Justice Maria Sin, concurred by Justice Kagiwa, Justice Inting, Justice Garland, Justice Dimampao. Ayan. Para klaro, para malaman nyo. Ayan. Ah, sa tagal ng panahon, nakakuha rin ng justisya si Tony Carandang. Si Tony Carandang, ginawa lang trabaho niya sapagkat ayaw ni Justice Carpio Morales na mapagbitangan siya na bias siya sa kaso against Rodrigo Roa Duterte sapagkat yung anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara Duterte ay ang kanyang asawa, husband, ay pamangkin niya si Hans Carpio, Atty. Hans Carpio. Kaya, out of delicadeza, si Justice Morales o Ombudsman Morales ay nag-inhibit. Kaya pumasok po si Atty. Carandang. Siya po ang pinagpatuloy pag-imbestiga sa kaso ni Duterte. Kaya lang, sinerte yung taga-Davao, naging presidente. So, siyempre, imbis na sabihin niya, ha? Kung siya talaga, uy, hindi na ako pwedeng imbestigahin. Kailangan, hindi, kailangan mag-file kayo ng impeachment case against me. Bakit siya hindi na file impeachment case? Ha? Yan ang tanong ko. Kasi kung ikaw ang presidente, tapos kung inosyente ka talaga, pabigin mo kagad, you should file an impeachment case against me. Why? Because I'm the president. I am an impeachable president. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Ito siguro mga sagot ngayon. Ito ngayon, continuing investigation about the family money. Family money. At ito. Siyempre, ang ginawa niya, he punished Carandang. Hindi lang sinuspende, binispis pa. Kaya, napagduda, bakit kung ako, presidente, wala akong kasalanan at wala akong tinatagong pera. Although, inalis talaga ni Trillanes na may bilyon-bilyon nakatagong pera si si Trillanes kaya, bilyon-bilyon. Ang sinabi ni Trillanes, bilyon-bilyon. Ang nakatagong pera ni Mayor Duterte. Malit pa nga binanggit niya rito. 2.4 billion. Hindi nag-match sa network ni Mayor Duterte. Ayan. 2.4. Yung pala, 6.7 billion. Kaya nakakawa rin si Deputy Ombudsman Carandang. Pagkat siguro, kung hindi nanalo si Duterte, tuloy itong imbestiga, itong kaso ni Mayor Duterte. Pero naging presidente siya, so instead, siya ang naging bully, di ba? Ang daming ginawa itong kalukuhan. Isama mo na yung pagkabilanggo ni Laila de Lima na walang kasalanan. Isama mo na yung mga pinagpapatay. Dako, isama mo na yung mga parmali. Ang kapital, lamang 1 million, pero ang binigay negosyo, bilyon-bilyon. Isama mo na yung mga papanaw ginastos yun. 2016 po, nung umbisa yung mga kalukuhan sa DPWH. At isama mo pa ninyo ito. I don't want to elaborate on cases that should be handled by the impeachment
Court itself. Pero sabi ng mga expert, naku, tingnan natin ang decision, action ng mga congressman at senador. At paglalaman natin kung sino sila. Sapagkat sabi nga nila, ang mga dinakalisipno, ang mga ebidensya ay talagang mabigat. Collaborated at confirmed, pati sa AMLAC, makikita naman natin yan. Pati ang Philippine Statistics, sabi, di mga tao yung mga pinagbibigyan ng confidential funds. Mismo si Mandriaga na-confirm na isang araw lang yung 125 million at lahat ng mga ginastos sa confidential funds sa Duterte amounting to 600 million plus ay panay disallowed sapagkat may mga kalokohan. At yun nga sa mga transaction na nakatago sa bangko, ang tingin nila ay medyo may kalokohan. So there is a probable cause on the case. Precisely, 55 ang member ng Committee on Justice, lahat po ay bumoto na may probable cause. At ipipresenta po pa yan sa plenary at makakaroon ng debate din yan. So, siyempre, meron din mga tao si Sara Duterte na maski nonsense yung pagsasabihin nila, makikisawsawan na rin sila. Ha? Okay. Punta po tayo sa trivia natin, no? Alam nyo, alam yung punta natin trivia para yung mga anak natin ay magkaroon talaga ng mga alam sa history. Okay. Alam po ninyo nung May 3, 1947, ha? So, balik. May 3, M. Yung Japan's war constitution ay pinalitan at ginawa nilang karapatan ng mga tao magkaroon ng universal suffrage. Binago nila. Kasi natalo sila, diba? Kaya noong 1947, binago nila ang kalas sa ligang batas o constitution at they granted universal suffrage. At tinanggal nila, they stripped, tinanggal nila ang karapatan ng kanilang emperor, Emperor Hirohito. At siya ay naging symbolical head of state. Yun po ang nangyari sa kanila. Parang, at parang mga ceremonies lang, tatanggap bisita, pag-copy ng kuhan, gano'n. At, yun. At nung, ganun din, May 3, 1868, ayun, tinayo po ang La Concordia College. Yun po, it was founded by Doña Margarita Rojas de Ayala. Dininate po niya ang kanyang lote sa Paco, Manila at tinanggap po niya ang 8 na madre, sisters from the Daughters of Charity of Spain as initial sisters. Ayun. Noong May 4, 1686, the town of Ilagan, si Isabela po, was founded by Father Pedro Jimenez. This word, Ilagan, was the reverse of the word Nagali, meaning move or transfer. Uy, Nagali lang dating word yan. Ilagan na din. Ilagan mo. Move. Wala. May 4, 1814, King Ferdinand VII abolished the Spanish Constitution of 1812 and returned Spain into absolute monarchy. Ayan. Ngayon pala. Naging wala na yung kanilang Cortes o kaya ang Kongreso. At bumalik ang pagkahari ni King Ferdinand VII. Doon naman, Mayo 4,
1893. Isang cowboy, pangalan ni Bill Pickett, na imbento niya ang tawag na bulldogging. Ano yung bulldogging? The skill of grabbing the cattle by the horn, sungay, at wrestling the cattle to the ground. Ayun. Hawakan yung sungay, itutumba. Yun ang tawag na bulldogging. Bakit dog? Dapat bulldogging. Ha? May kasama dog niya. Noong namang May 4, 1904, noong ang Panama ay umalis sa Colombia, yung France at the United States ay nag-start to construct the Panama Canal. Ayun. Yung pala. Dati pala yung Panama, sakop ng Colombia. Pero nung umalis ang Panama sa Colombia, doon nag-umpisa ang paggawa ng Panama Canal. Yung po ang pagtugtong ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Imbis na bababa ka rito sa dulo, malapit sa dulo na Chile at Argentina, pangit mo ang kwan dyan, ang waves, malalaki. Gumawa po sa choker dyan para pong Swiss Canal. Ito naman, Panama Canal. Okay. Patiin po natin ating mga kaibigan. Before I start, happy birthday to Brad Otik Banyares. Ito pong diehard na Aquila Leyes sa probinsya ng Negros Occidental. At nagpromisa po siya kay Jimmy Policarpio na siya darating ngayong linggo. Kaya naimbita po siya sa mga Aquila Leyes. Sana magsama-sama daw sa Tony Iñaki Larzabal. Magaling kayo. Shout out ko rin ang ating nakikinig, no? Si Christian Alos ng Baguio City, Marjun Monsende ng Olongapo City, Rio Sikad ng Cavite City, RJ Obrero ng Iloilo City, Lance Cano ng Davao City, Pidel Villasera ng Davao City, Patrick Maspiñas ng Cebu City, Ernesto Mundate ng Cebu City, Albert Alester Mundate ng Cebu City, Jackie Laid ng Camuin, Tricia Arroyal ng Surigao del Sur, Luigi Dano ng Siquijor, Jan Manguera ng Dapitan City, Jennifer Cabizon at Ronald Quinon ng Vincenzo Sagon sa Buang del Sur, Robelia Torres ng Tabina sa Buang del Sur, Judalyn Tomarong at Mercy Saiko ng Tibao sa Buang del Sur, Anisita Cordero ng Tibao sa Buang del Sur, Ugtong Taog ng Dimatalin sa Buang del Sur at Natividad, Gerante ng Dimatalin sa Buang del Sur, kasama din si Marbila Bayan ng Dimatalin sa Buang del Sur, William Sumaloy na Labangan sa Buang del Sur, Dolly Pernabin ng Tukulan sa Buang del Sur, Mayete Hermoso ng Tukulan sa Buang del Sur, at Richard Dave Rimulyo ng Pitugo sa Buang del Sur, Mitchell Tagbos ng Tamboli sa Buang del Sur, Jessa Calderon ng Dina sa Buang del Sur, Elia Jane Toledo ng Ramon Magsaysay sa Buang del Sur, at Lida Untag ng Ramon Magsaysay sa Buang del Sur. Webster Blanco, Webster Blanco, kwento. Woodbudger to, ng taga Aurora sa Buang del Sur. Very active boy ko to. Charles Helia ng Dumalaw sa Buang del Sur. Robelia Torres ng Dumalaw sa Buang del Sur. Erlinda Tibon, di ba na abogado to, ng Pagayan City. Paulina Andales ng Pagayan City. Mark Alforque ng Pagadian City. Patiin din natin ang ating mga kaibigan na si Jungi
Και όχι φόρτε να γεμάρας σε νέβε πόλα να τον σίδι σε ρίς σαλούτα να τα γονσίδι εγκαμπανές να τα χρονσίδι αν ακίνει κακλάσια να μην κυκλεί πολλά σε αυτόν να μιλάω ρεγιόν κλίμικο να ζαμβάνεσίδι σε Πίσκαλ άκλινια, έναν κορονοδόρ σίδι, όχι ρίγινα πίσκαλ τούα. Έτσι, ρωτώνει ρέντο εις του αρτιδροσάριο έναν ηλίγαν σίδι, α, έτσι ήμουν παντίνα χωράτ, α, έτσι, απί πέντερα, να μεντάν, και πόλ, πέντ πόλ, δεσουρέξον, παλαρίνια κασάμα, si Stanley Fernandez, barkada sa dalawa. Di ko pwedeng, di ko gustong unahan ang impeachment court. At lalo na itong debate sa plenary ng House of Representatives. At pakiusap ko lang sa inyo, tingnan niyo mabuti ang ebidensya. At tingnan niyo sino yung mga congressman niyo. At sino yung senador nyo later on sa impeachment court? Kung sino yung totoong nagmamahal sa ating bansa? Sabagkat, diyan natin makikita ang pagkatao ng inyong mga leader. Lalo na ngayon sa plenary debate. At nakita naman ninyo yung mga congressman sinunod yung paraan ang gusto ng Korte Suprema. Kaya kung napapansin nyo, pag-proving na, mismo ang chairman nagsasabi that is already proven, wait until it's reached the impeachment court itself. Maraming nagtistigos at PATCOA, PPS, statistics, NBI, at personalidad. Hindi na po ito haka-haka, hindi na ito gawa-gawa istorya. These are facts duly testified into evidence that is strong. Kaya sabi ng ibang mga dean cardinal law, tingnan nyo mabuti yung inyong mga representante o congressman. Dito mismo, sa plenary debate, kung sino out of tune, sino yung hindi nakikinig, sino yung binabaliwala yung mga ebidensya. Kaya, it's high time to know your leader. This is a test whether they're helping the country to become stronger in the essence of democracy. Or, they don't care. They are just there. Present, physically present, but mentally absent. Yan lang mahirap, no? Representative ka, pero you are mentally absent. Kung malay ko manakikinig ka naman, pero there's something wrong with your mental mind. Ha? Malayo sa katotohanan. So, wala na po tayong oras. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good evening, ladies and gentlemen. Ito po, the people should know the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Ito po ang sinabi ni Justice Tiangki. Magandang gabi po. Ito naman, Panama Canal. Okay. Patiin po natin ang ating mga kaibigan. Before I start, happy birthday to Brad Otik Banyares. Ito pong diehard na Aquila Leyes sa probinsya ng Negros Occidental.
At nagpurmisa po siya kay Jimmy Pulcarcio na siya darating ngayong Linggo. And I-invite po siya sa mga Achilles. Sana magsama-sama

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras a la 6 y media.
3: 106.5 Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bila-bila. Paragis Bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ni tanan.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tagin mo!
7: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo, dugo!
4: Silang ko!
8: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailaing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang iyong gisulti, Diego?
4: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko,

0: Good Vogue Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud og Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian.
4: Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bilabila Capsule, saka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos si Matyuno na ako ng mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagbag.

0: Yo, halos hindi na ako bumabangon, diyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng paragis. Dahil sa paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit, pero sa lahat-lahat talaga ng grabing gamot ko, oh. Imagine 2019, 9 na beses ako na ospital. 2020, ilang beses. Last na ospital ko, January. Mula nung natapos ang bagyo, January, nagpa-complain pa ako. Mula nung January, hantod ko man, hindi na ako na ospital. Salamat sa Diyos, praise the Lord, and sa paragis bilabilak. Halina kayo, mga may nararamdaman, masakit man ang liver, kidney, bladder, lahat, puso, likod, baga, lahat ng katawan nyo masakit. Dito na po tayo sa paragis bilabilak, kaya hinihikayat po kayo. Yan po ang nagpag- galing sa akin, halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko, pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin, ha? Papagalingin niya talaga ako dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Salamat ng marami, yan lang po ang masasabi ko.
1: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigama sa GFMQ Marketing.

Hi, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? Mayong adlaw na sa kaninyong tanan dia. Oh, kung mas ansa na may kahimtan na to deron, maira bang panginabuhin na to? Okay, so mga ikala, niya na sadang laing hug na ning bagong makalingaw tang sugilanon. Apan sa dili pa, ato nang i-greet ang ato mga idol na to, ng mga suking tigpaminaw, no? Atong i-greet ang atong eskit chairman niya sa Banban Asturias, Ginny Boy Jinsis, si Shukon Sambuanga del Norte, Vice Mayor Marlene Duhay Longson, ugang SB member si Farah Aiza Pawaki. May pagpaminaw niyo dagika ni Pedro Pungasi, ang kanunay nagpungasi, ang kagwapo. Huging oman, diya usap sa Juan, diya sa Kandulawan, Talisay, si Virgilio Brillunis. Oman, diya pag yun, si Konsihal Sanjili Garing Katipay. Nya Alan Garing si dia sa Bonbon Aluginsan Cebu. Gikan gihapon sa nagpungasi nga gwapo na mong gawa si Ricky Bangis Garing ang among bagong negosyante. Okay. Bueno, magigala pa dahil na lain sa ang hugna. Atong mahinom dumano. Nga nakit-an nila ni Jigo og Nonoy si Bogart nga angkas may angkas nga chicks. Dali nila kining gireport ni Lalat. Pero wawa mo tuos Lalat. Wala sa lain bahin sa midyuti na sa bar si Takla o Dania ang bata nga si Gian. Balik ang Jigo og Nonoy dito sa ilang bahay, ingon ni ini ang nahitabo. Okay mga ikala, nialay sumpa ni nga to sugilanon. Budbon og bibingka.

0: Manghud ko, paminaw ha.
1: Minaw man kiyan, ate.
0: Dili mo gawas din sa dressing room, ha? Ali ka lang. Kinaghan og tawo sa gawas. Unya, bawal ang bata ito.
1: Asa man ikaw?
0: Mo trabaho sa ko. Basta ani lang ka, ha?
1: Trabaho. What?
0: Ka-bright best ako, Manghud, uy. Sige, arin ako.
1: Ning! Ning! Good right to guess so.

0: Jangan begini mugirli Antoni. Tam is git uk sabau. Pag akong silpon. Baya, silalat ka nina na huwag. Aliman, panyang sumbong na kami. Yadi sumbong kas Jiko. Kalami, ana. Tumagong ko lang silalat. Arong dili siya magduda. Hello?
1: Lalat.
2: Asa ka karon?
1: Ni asa mo?
2: Ngano ka? Ngano mo rin magkakikutasan di ha?
1: Nag-exercise ako.
2: Nag-exercise ka ha?
0: Amos ko ng imong gipan no olte.
3: Sulti, ikos tinood, Bogart? Tinood ba gisulti ni Chegog Donoy nako?
0: Inyo.
3: Unsa man na?
0: Nga unsa?
3: Nga may laing kang babae nga kauban ka ron.
0: Chika Ranoy, atik-atik lang na. Uy!
3: Unsa man na? Nga naman na?
0: Atik-atik lang na rumadaot ang atong relasyon.
3: Inood po untang nagsulti kasi tinood, Bogart. Sige, kagot nga kay ganon. Sad ko.
0: Ilagana.
3: Bantay, bitaw. Bantay, jud ka. Kung masakpan ta ka.
0: Usaong ko ni mo.
3: Putlan tagit kasi mong tumoy.
0: Uy!
3: Unya akong ipakaon si Tik.
0: Arbay!
4: Hanggaw ba yan ah? Putlan ko na ko sa akong tumuhi, girly. Ginanghan ka, putlan ko. Laing rin mong gana. Adalit, iwasun ta rin.

0: Asa tani bajigo?
1: Mamisita tani lalat.
0: Ngano man?
1: Ihata ko ni pasalubong niya. Limot kog hata ganihada. Unya ni apagi buwak nga mura u flowers. Humot kayo parehas ka humot ni lalat.
0: Yala? Law na kayong gabi eh, oy.
1: Bitaw no? Pero bisan og laom nang ing gabi eh. Okay na nako. Lamang makita ko ang humot kong lalat.
0: Wala tunog na kayo dinis gawas by jigaw.
1: Bahala na.
0: Wala. Naiungo nakita ang mga iro bay.
1: Niuwang ang mga iro kag niuwang ang mga irong kagirong.
0: Wala ka kuya og bugnoon tas ungo by jigaw.
1: Di ko madok.
0: Isuka kita ini mo by jigaw.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mugrabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanirag yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuwan sa kuwan o, jabiti. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon?
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi na tiyan, sir?
7: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo Haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga Haplas gyud, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
8: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
9: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
8: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
9: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
8: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini, ginama, sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Lawgawa gini mo, oy! Nalabay nun ako ang pisko na kong buhak!
0: Kalit! Magboto! Tokoy!
1: Tana! Tara na yun! Tara na yun! Tana da yun!
0: Niya ka naman yun! Tana ko ba? Ano may lagbang katokoy?
1: Agad, kapalig ko lang rin ako akong pirmay kasulti. Mag-away pa gini.
0: Chololot!
1: Tokoy, pamina ha? Unsa may nindot nga pangwarta nga dali kang madato. Kanang mahimo kang kontraktor sa gobyerno. Nga naman, kay 50% sa project, o niya 50% sa bulsa.
0: Bangag
1: sa ilong!
0: Uy, ala! May bunda kang uwan, may chikaw!
1: Ulita, uy!

0: Ate, ate, balik lagi si Andini ato lugar.
1: Ojian, kay dili mahimong ato ko ikaw itagot sa bar. Bawal ka dito. O gawas pa, muaduraman ko kung mo duty ko. Busa, nakahukom ko nga ato ka sa amo na ko itago.
0: Ah, sige, tago siyan inyo.
1: Tana siyan, og dili ta magsaba ha, aron dili ta mabantayan ni papatok mo ni mo ha.
0: Oh, ate.
2: Sakpan mo!
1: Diyos ko!
0: Ako, papatok mo!
3: Daan pa ko! Ikaw yung nagtago na siyan! Ikaw yun!
0: Ayaw, papa! Ayaw pa sakitin siyan!
3: Saptanong kagin hatakla! Buot mo sa puntang ipalayo kayo sa diyan! Dahil gina'y kamahandog sa kong gibaan ko!
1: Nasayop kasi mong gito ko! Ano itok mo?
3: Ah, ako nasayop!
1: Nagkita lang ni Gian sa syudad! O, giyati man ko siya o pagkaon. O, kay hapit naman ko sa kong duty, maong ni ah, may uli may din ni Aron. Aron akong ihatod si Gian ni mo.
0: Oh, ilan na din mo Gian at titakla?
1: Gian.
0: Ilan Gian ni mo, ilan na ban? Ba't ka?
1: Gian.
0: Ba't ka, ate?
1: Pasay lo ako. Pero ako'y katugod nga mo ilog di mo gikas matuo di mo kamahan. Maong sige na. O ba na ni papa ni mo? Di mo pa uli na ko sa amo.
3: Abi, kumag di kamahan doos kung kibahan di mo pa.
1: Diha na mo.
0: Ayaw! Ate Tokla! Ayaw biyahin diyan! Ate! Ba't ka, ate? Ba't ka?
3: Mamahuli ka sa ato. Kahit talagang usap ang itong tail sa kanila.
0: Ay!

0: Bodbod, buddy ha! Lami kayo ning akong espesyal nga bodbod. Sinaw og tumoy tambok og gahi.
1: Bodbod!
0: Kunatura?
1: Bodbod, buddy ha! Lami sa ni akong bodbod. Dumpol, pero gahi.
0: Hala?
1: Lomoy, pero lami. Bodbod! Ah, palita mo sa mong bodbod!
0: Uy!
2: Hoy, chico! Delira!
0: Uy, ang akong humot na lalat! Ang akong humot na lalat!

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tukay ko budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
5: Yung after o sa kabaks paminaw sa panglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dub-dub. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dub-dub. Mga gina ko na bantay sa Bilabila. Maayog yung kapi ha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras alas 7.
9: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
10: 106.2. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E.
10: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
12: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
14: Nationwide.
13: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
14: Sa buong Pilipinas.
13: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala dudun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pili ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na.

At yan sa atin ang ating naman pinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 rice plus herbal capsule rice 4 in 1 premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa adibo namang paladudunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tagali po, Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Manurita, yung asawa ni Norma Orita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Orita.
0: Armando, okay. Nanay, Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Dito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: 76? Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghahanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw, yung asawa ko si Norma Orita. Yung asawa ko.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark, kaya pinuntahan ko doon sa anak ko, doon sa Denmark, wala pang stock.
0: Mm-mm. Tama.
1: Oo. So, napunta kami doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung po yung ano, yung po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, kaya alam mo, kan, gumagamit ko ng kwad ang Barbie at saka yung kwad, yung rice coffee naman, inaano mo, alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po nating iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark, kay sabi mo nung kay sa asawa ko, Denmark man yun, hindi ko na nakakuha yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo.
1: VJ
0: Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po?
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung isang kopi na nainom ko.
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung Tatay. Tapos, saan pa yun? Yung isa, sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon. Para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Apo, ang isang karton po, Tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po ng Tatay na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, Tatay.
1: Okay. Alam mo yung produkto ng isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kasi naman, kaya sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit, Mrs.
0: Apo, yun po yung yun po yung ating produkto, Tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyo, yung ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may balunggay at saka magustin?
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yun. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Alam. Yung parme.
0: Hindi rin po yan sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Po. Kung sakali, Tatay, na nakabili na po kayo ng ating po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa nakita. Kaya nung nagpatako ako, nagyatwa ko sa isko, sabi mo doon sa Denmark, inusot-usan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko yun.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Alam niyo, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhan kalusugan si Tatay Armando ng Isulan Sultan Kudrat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po'y ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract. Diyan po sa ating po namang balat kapag meron pong extract ng avocado. Ako na sabi nga po nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator mga kaibigan at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, nako, napakaganda po ninyo. At yung last po mga kaibigan ay yung carrot. Yung carrot extract naman mga kaibigan ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po mga kaibigan ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po mga kaibigan at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat. Pagkatapos pong gamitin, ano po? Anti-aging, mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa ating po namang mukha o wrinkles, ano po? At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin at may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

Kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po yung napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... May mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po naman sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po? Ah? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado doon.

Siamo rubati, ma che mica è. Available din po ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

pagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text niyo po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay po, nasasayang po yung pera po niya, nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magsalo po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo?
3: Si George, kaysa po ito ng Infanta Quezon.
4: Si Alvin ng
3: Barangay Santa Cruz.
4: Kasi yung sa Samson po.
5: Lahat ng mga kayo at tikman nyo ang Rice Coffee na sana. Ang sabi ko sa kanila, bibili lang sila ng Rice Coffee kasi maganda sa pagkaroon na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umuwi.

0: therapy para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
1: ang nangunguna.
2: Bilang kakatiwalaan.
1: At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
2: R-I-S-E.
1: Huwag mong susubukan.
2: Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
1: Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores,
2: tindahan
1: sa inyong mga lugar.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7 y media.
6: 6 points. Testimonya.
7: Oh,
8: kasi na tila. Ngano man tiili mo mama Susima? Nilagguman. Unya ni hugo ka.
9: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
8: Paglikay na lagi ana mga ginadili nimong pagkaon, ma.
9: Ay nilikay naman bitaw.
8: Tanahin sa klinik, ma. Kay ipa-check up ti ka. Dali ra.
9: Ah, di man gani ko makalakaw.
8: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma, nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
9: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ko sa radyo. Daghan kay testimonya nga nakapamatuod sa kaepektibo niini.
8: Unsa man, ma?
10: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
9: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga Upper Limato.
10: O sa may imong balati, anay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
10: Kapila man imo imo?
9: Katulo kada adlaw.
10: O sa maginay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
9: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, di ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wa, naging ko'y problema.
10: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
9: Oo'y, maoy akong haplas.
10: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga laminaw karon, nay.
9: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
10: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Actually, dugi-dugi.

0: ako na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ninga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Zeth Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti kung madunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong sinpanyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: All right, pretty well, 31 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Paying gabis na lang ito ang mga sugitig babinaw. Ito mga sugitig babinaw, di na ang mga nabinaw, di na karoon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. po mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love has love song. Talagang mag-i-enjoy kayo right this very evening. Yes, matapos po ang napakahaba po ng mga kwentuhan na kani-kanina lamang po. So back to music naman po tayo. Okay, back to music right here in 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio Bagti. Once again, my name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 po ng gabi right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Agatong official text line number, alas ito ang mga gusto magpadangal sa mga mensahe, whether it be greetings, shoutouts, and requests. You can text me up to 0998-997-8890. 0998-997-8890. Okay, salamat sa na itong mga naminaw din na ganoon. Og, labos na na mga higalas na na itong mga nagkapaldo. Ay, congratulations na ito. Og, dance na na ito ang mga nakapurchase ito ang produkto. Ang gamhanan o kahibulungan nga Target Line Superfoods, pero lina ka ba ng Target Line PowerScent Liniment Oil, paldong-paldong. 5 p.m. afternoon ro, nagtama, nag-bullseye, nag-on the spot, ang 105. Congratulations ha, although wala nag-target, nag-rumble ang atong gihatag, sa ato ang, source, alright? So kaganina is 501 and then ang ato ang resulta is 105. Nag-rumble, pero ang importante nga gatagan man mga advisory ha, target rumble for all draws. Di ba? So congratulations day to odd sa katong mga kaganina pa lamang nag-purchase sa to ang product package ang Target Line Superfoods pero lido ang Target Line PowerScent Liniment Oil. Congratulations. Ngayon na mga higala ha, palit lang mo sa to ang produkto. Aga to ang kombinasyon, aga to ang probables number combination. Alang sa sweat dress mga higala, libre lang na gainyog maangkon once nga maka purchase mo one set sa to ang product package. Ang one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulupag yud ka bottle sa Target Line PowerScent Liniment Oil for only 1,200 pesos, automatic na nga lifetime member na. Super VIP pa! Ang inyong kabuhatan, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number, dali ah! 0938-002-8888. So muna magigal ay paglangay kay ugma pong adlawa, lain na usap nga kadaugan o lain na usap nga kasulbaran sa problema o mga suliran kay naka-schedule na o nakakontrata na for 2 p.m. o 9 p.m. draw. Sa mga wa pa makasuway, panuway mong tanan. So i-text lang inyong pangalan, address o contact number to 09-380-02-8888. Muna ang contact number exclusive sa target line maghigala sa mga interesado o kursunan nga magka-purchase o maka-avail sa toang product package. Ako nag-iingon, 1,200 pesos only. Lifetime member ka na, super VIP pa. Okay, so nanamuan ay one bottle sa target line Superfood Spirulina, kauban ang tulo pagayod ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. At congratulations taga Pitogo, mga taga Tabina kaganina, ha? Naka-purchase sa to ang product package. Daghang kayo salamat o tanawa on the spot. Atong pa nila nga wa sila magato o wa sila magdahong. Sabi nila o dili maninood ang ato aga kombinasyon sa sweat dress nga madunol. Dagan kay salamat. 7:46 on the clock right here sa ato ang programa ng TLC Control Love Conversation. Sa mga interesado ha, ugma pohon adlawa, tawag o kaba text ha sa cellphone number 0938-002-8888. Ako nga balik ko, nuts na nato nga mga gusto nga mag-avail sa itong product package. Pwede rin nato ipadala through GNT Express kung na gawas mo sa pagadian. Pero kung na pagadian city lang mo, so naatay rider nga maghatod kaninyo sa itong product package. Alright? So, i-text lang inyo pangalan, address o contact number nga doon sa 0938-002-8888. It is now 7:47 on the clock. You are still with Martin D. sa programang TLC Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kong sa kuan o diabetes kani o pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
2: haplas nagagamit ko haplas sa nay
3: haplas niya haplas sa Paragis sa gamit ko susi madagsaan
2: taga asa
3: takan upper lima to
2: unsa maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
3: dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na uli andyo ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
7: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
8: Mga kaagri, kahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC PBC ug unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: strongest. The strongest.
1: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atod ganato sa Yes to Health Incorporated og Labrador sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan na itong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka na ito sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
3: Secret of Health. Health Info.
2: Labi na yun sa mga kaigsuunan na ito nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsuunan na ito nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. Okay ni ang lisod mga kaigsunan mo na nga pagmata ni mo sa buntag mura kagwan grugi kayo tanawon no dili ano dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud mga kaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakwan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Una nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya aduna siya phytonutrient nga gitawag og nirolidol. Kining nirolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga nirolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan ni mo Santone Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og nirolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Huwag matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag na itong nirolidol properties na naadhiya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Napadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod o gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
4: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sa PBS.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa Tuanga Program, of course, this is TLC, True Love Conversation. Sa tanan itong mga nabinaw, di nagkaroon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, sa Tuanga mga nabinaw, di nagkaroon, happy listening to all of you all throughout Zamboanga Peninsula, labi na sa itong mga tigapagadian sri, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. And of course, ito ang mga naminaw sa Dinas May Lanao del Sur and Lanao del Norte. Dinasab sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And sa ito ang mga naminaw sa Dinas Tug area sa may Cotabato area, Dinas May SND, Nabina Dinas May Malabang area, nagkakaisalamat ka din yung tinan. Welcome to the hour of my show, the hour of our show. This is the ultimate number one radio station, 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagdi. Anyway, alas 8:08 na, sa nanarato ang mga nabidaw din karon, ha? Once again, congratulations, nanarato ang mga nakapaldo kagadina sa resulta sa 5 PM afternoon draw, mga higala. Nagtama, nag-igo, nag-bullseye, mga higala, ang 105. Kagadina, pag ginatong gihatag around sa Umaga, kinanay advisoring old rose, okay? So, sa tuwa nga mga nakapaldo, sa mga naka-rumble, congratulations. Ang importante, maghigala nga tinuod, Judy, ay mag-igo, magtama, mag-bullseye ang kombinasyon na numero sa target line, maghigala. Although it's a free, no, libre rana nga inyo ang maangkon, once nga magka-purchase mo sa tuwa nga mga gamhanan o kibulungan nga mga produkto. Anyway, in a form of product package, mga higala, na naman ay one bottle sa target line, Superfoods Perulina. Anaan na siya sulod nga 60 ka mga tablitas, kung 60 ka mga tablets, mga higala. And then, bundle na siya sa tulo ka bottle sa target line, Power Scent Liniment Oil. Agatong Haplashes Oil, mga higala, ang diin na ang iyaang kabugnaw, kahalang, o ang iyaang kanindot kayo sa pamati, mga higala, manuhot-suhot, gigunugikan sa panit, unod, lapo sa ato ang mga kabukugan. So, nga ito ang sa kaset, mga higala, so only 1,200 pesos, super VIP member ka na, anak. So, once nga member ka na, you are always a member every time. Nga doon ay ihatag, itunol, nga grasya o kalipayon. Nga ito ang source from Kaolohang Manila, automatic ma-forwardan mo. Diba? So, congratulations, di ito, Od. Muraga, sunod-sunod, nangyad ito nga kadaogan. Miigo, mipatal, mibullseye, ni Adto nga Sabado. Niya kaghapong adlawa kagabiin nag bullseye ang ato ang kombinasyon. Niya karong adlawa nag-igo na pod sa 5 PM room. Sana man iyo. So ina na sa tanan nato nga mag-interesado nga mo purchase mag-avail sa tong product package. This is open to all as long as do na moy kinibitong do na moy mga pangarap. Alright, so anyway, ato ang pag-purchase sa ato ang product package, pinagi, no, sa ato ang door-to-door delivery. So kung Pagadian City lang mo, ang ato ang rider from Pagadian City, mohato din kadinyo sa ato ang product package, door-to-door delivery. Pero kung outside mo sa Pagadian City, walay problema, tungod kay we have GNT Express. Kamoy maghatod kaninyo sa ito ang product package, mga higala, door-to-door delivery lamang gihapon. Pero nga ito ang set, ang ito ang rate. Para ito ang product package is only 1,200 pesos. Wala tay additional charge, ha? Alang sa ito ang padala, mga higala, tungod kay free of charge rana. At ito ang bayaran is only 1,200 pesos. Alas ito ang one set na namuni ay usa ka battle sa target line Superfoods Perolina kauban ang tulo pagayud ka battle sa target line Paracent Liniment Oil for only 1,200 pesos. So maphong adlaw nga Martes mga higala ang atoang schedule nakakontrata na og naka-schedule na agato ang kadaugan mga higala alang sa 2 p.m. og 9 p.m. draw. So maphong adlaw mga higala gilauman sa ato ang target line team ang tanan nga mga interesado kursunada nga muapil mag-avail mga higala nga sayo-sayo lang po mo panawag, sayo-sayo lang po mo mag-inform no, kay aron na mapadala po natog sayo ang inyong product package. At the same time, makahabol pa po mo sa 2 p.m. o 9 p.m. draw. Sa inyong nga buhaton, i-text lang ang inyong nga pangalan, inyong address o ang inyong nga contact number to 09380022888. Mo na inyo ang tawagan, mo na inyo ang texan sa inyong pangalan, address and contact number aron na ma-recognize mo as early as possible. May mo gali human sa tong programa karon, you can text or you can communicate na ang cellphone number sa target line aron mahatagan mo slot alang ugma pohong adlaw. Limitado gyud kay nga to ang mga slots tungod sa duot sa ato ang mga katawhan. Kadiin og sila pa to na prove gyud namo Martin D nga tinuod gyud ay ang kombinasyon sa target line. Napakadaghan na ang nakadaog, napakadaghan na ang natabangan. Dili lamang sa mga balatian kundi dili lamang maghigala alang sa kadaogan o kasulbaran sa problema ug mga suliran. Okay, so i-text lang ang cellphone number 09380022888. I-text dihan ninyo inyong pangalan, address o ang inyong contact number aron mahatagan mo og giya, mahatagan mo og guidelines paunsa nga makapasilong sa produkto nga target line. Daan mo ini nakanindot sa to ang target line, produkto lang ang inyo ang bayaran, produkto lang ang inyo ang i-purchase alang sa to ang balatian. Unya proven and tested pa gyud ang ato ang mga product package. Ang nakanindot ani kay once nga maka-purchase mo, once nga maka-avail mo, you are now a member. And once you are a member, you are always a member. Okay, lifetime naman ang katong membership. Dili man siya ingon nga 1 week, 1 month lang, or 6 months, 3 months lang. No, ang ato nga membership, that's lifetime. Makadawat mo sa ato nga grasya o kalipayon ang ato igalang mga winning number combination sa Sword Trash mga higala. Libre lang nga itunol din na kaninyo. It's a lifetime. Ato ang mga uy, dagang kay salamat ay tuod sa mga nagtunol og mga balato ha. Thank you kaayo sa mga nag-repeat purchase kay matod pa nila, di lang mi magpadala og balato Martin D. Mohatag mi ni mo og pahalipay mo palit mig balik sa product kay nakaangay ang akong lola. Thank you kaayo ha. Alright, dagang kay salamat sa nanato nga mga nagtuog, nagsalig sa produkto nga target line. Maghigala dili lamang ang kaayuhan sa mga balatian ang dala niini, kundili ang kadaugan o kasulbaran usab sa mga problema o mga suliran. 8:16 on the clock right here sa ito ang programang TLC kuna True Love Conversation. You are with Martin D. Only right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh, kasinatila.
5: Grabe na kit kaya ko pagdugodong. Dala na kit normal. Gikon ba na kit ko? Hindi. Tingali ko si Mahita mo na ko.
6: Tata!
7: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible, niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
5: Mao ba, Dok?
7: Needed ang operasyon aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
5: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom nako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
6: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
5: Dili, Dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mo pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kay Bilabila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihinsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty ang mong priority!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gayo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sangkol Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health.
6: Welcome now sab sa Osaka edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Santon Plus Gold og Santon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tumud kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi o pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matod pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke og heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Santon Plus Gold para malikayan ang stroke og heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Santon Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, tragaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tin ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's have an even more exciting week ahead. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung hanap nyo ay unlimited cash prizes and good vibes booster, you can find it all here sa nag-iisang programang click na click sa mga Pilipino. Ito ang PCSO Lottery Draw. It's a happy Monday, mga kalaro, May 4, 2026. Isang buong linggo ulit tayo magsasama-sama at mag-aabang ng winning numbers. Para mas masaya at mas exciting ang simula na ating Lotto Bonding, babagsakan agad namin kayo ng Mega Million and Grand Million Jackpot Prizes na may katandem pang nag-uumapaw na digit pa premyo. Para samahan akong ipamigay ang lahat ng yan, with me is Nika. Hello Nika, good evening sa'yo.
1: Good evening sa'yo Jasmine, napakaganda mo naman sa orange. At sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court, shout out din sa mga nakasubaybay sa atin via IBC 13, DATV and on our social media channels. Since it's Monday, sure kami na busy ang karamihan kanina. Pero sana na isama nyo pa rin sa inyong hectic schedule ang pagbili ng tickets dahil yan lang po ang paraan para makapaglaro at manalo. At malay nyo kayo na ang suswertihing makakuha ng naglalakihang grand at mega million pa premyo.
0: Tama ka dyan, Nika. Pero reminder lamang po, only 18 years old and above ang maaaring makasali at manalo sa kahit anong PCSO game. At kahit pa affordable ang lotto tickets, maglaro lang po tayo ng ayon lang sa kayanan ng ating budget. Sa lahat na may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyong lahat!
1: Alright, to kickstart our game night, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: At syempre, para i-assist tayo sa ating draws ngayong gabi, we have our PCSO Draw Coordinator na buumapo ang iyong kagandahan, ma'am.
0: Kasama po sa ISO Certified Procedures ng Lotto ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Para sa mga naging kaganapan kanina umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, ready na ba kayong humakot ng panalo? Dapat yes ang sagot dahil kami dito sa Draw Court handang-handa ng magpapremyo.
0: So, what are we waiting for? Tara na, let's play Lotto!

0: Diyos.
1: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting, alas 5:01. 106.6

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas dinis ato ang tuluman usab sa lanog sa bagtingan. Is kami motunol sa mga balita og impormasyon nga dunay kalabtanan ang katawhan sa Dakbayan, lalawigan og kanait nga mga dapit. Sa standby sa makanunayon na aron nga din ato ang susihon kun unsa mga natala sa paglabay sa kagabhion mga kabagting og kabalkadas. Siyempre, itong mga mas gipasayon pang inyuhang pagpaminaw na kami mabati sa 106.3 Bell FM na 756 sa dial sa inyong mga radyo sub. O gadiin na sa live na to isa mabati sa Radyo Bagting News. Nakip na usab sa Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Pwede sabihin ninyo nga mabati pinagi sa itong Radyo Bagting app o i-download lang ninyo na sa Play Store mga kabagting o kabalkadas. Aron nga din updated mo ka sa mga panghitabo dinhi sa ito ang palibot. Og diin sa gihapon kita magmahimong mapasalamaton gamiken ka ilain usab nga hugna sa kinabuhi. Hugna og adlaw nga atong enjoy og mapasalamaton tani anas kahitasan gamiken sa kanunay nga pagbulig sa to ang tagsa-tagsa ka mga pagpanikay sikay. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako sa Bagting, this is sa East, Vanessa Cagas, Tumakmol. Diba sa mga Bagting reporters nga mutunol sa mga balita o gilakit na sa mga partners na akong IT. IT ni ini mga higayuna, gilakit na sa technical team sa Bayaw o sa Palpalan. Hala sige, di natamag langay kabagting o kabalkada sa niana ang uluhan sa mga kasayuran dinis nung pagbanaguban lanog sa bagtingan.
0: BDC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita sa Bongga Peninsula, dili paghihapon exempted sa mga pag-ulan. Samtang 23 kapakiti sa gikatapang Shabu na sakmit sa mga otoridad dito sa dumagok sospek balhog na sa bilangguan. Sa Sambuanga del Sur mag-uma nga nakuhaan og tulo kapakiti sa Shabu gibalhog na sa PNP Labangan. Nagampang headline sa mga kasayuran dinis ato ang pagtunol sa mga update usab. Ikan sa DepEd, wala pa nga mga scout leaders sa Sambuanga del Sur o Pagirian City pasidunggan sa National Court of Honor sa Cebu City. Talinas balita ni Bagting 21, unya mga kabagting at kabalkadas. 235 kamang matanong babae na kabinipisyo sa ICT Day Activities sa Region 9 o Basulta. Nagal pang headlines sa ayaan nga senior citizen patay human nga gigulgulan og liog siyang pagumangkon dito sa Sambuanga del Norte. Nagal pang headlines, 53rd IB may suporta sa bayaniyugan sa kalusugan sa dimataling sa Sambuanga del Sur. Dugang pang headlines, suspect sa pagpamusil sa dimataling nasa Cotina. Sports Clinic 2026 sa IPIL formal nang gibuksan. Niya miyembro sa PNP sa patay upat kapulis samdan sa operasyon dito sa Lanao del Sur. Headlines pagyapon mga truck nga nagkarga og illegal nga mineral ore na sakmit sa tulo ka managlahing operasyon sa Dumingag. Headlines pa lamang kadto sa mga balita og kasayuran mga kabagting og kabalkadas. O gadiin ang kinatibuk ang detalye sa mga kasayuran, dinhi lamang kana mabati si Bian. Radyo Bagting og Bell FM oras alas 5:11 na. Sugdan ta pinagis update sa lakat sa panahon sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
2: Paghihapon na luwas sa mga pagulan-ulan ang nakumbahin sa Zamboanga Peninsula bisan pa man tuod nga maglagiting ang kainit sa lakad sa panahon nga mas natian gikan sa buntag Laos na sa Onto tungod usab kini sa nagpadayon nga presensya ni Sterlis. Matud pa sa pag-asa nga sa matag karon niya dako kayo ang puruhan nga makasinati og kalit nga pagbundag sa ulan ang pila ka bahin sa Zamboanga Peninsula. Gawas pagbundag sa ulan aduna pay pagpanalugdog nga masinatian. Hinungdan nga wala paghihapon gitangtang sa pag-asa ang ilang pasidaan sa mga posibleng pagbaha o di baka pagdahili sa yuta ngadto sa magatawhan nga prone sa landslide o di baka mga pagbaha. Samtang ang Metro Manila gani apil usab sa apektado ni Sterlis nga bisan man tuod nga dunay init nga lakad sa panahon apan ang kalit nga pagbundak sa ulan mubanos gayud panahon sa hapon o di baka kagabhion. Sa kinatibuk-an buktong Sterlis lamang ang makapatandog sa lakad sa panahon karong adlaw. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City sa Diaz ng mga mananagata, ani ana atong ihatag diha kaninyo. Alauna, 9 kagarin ang kadlawon, 0.1 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7:27 ang takna sa buntag, 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob, pagkaalas alauna, 59 ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Ang subling sa taob, pagkaalas 8 ang takna sa gabi, 1.4 meter ang giladmon sa tubig. Lawman nga musubang hadlaw karong alas 5:30 sa buntag og musalot kini pag alas 5:55 ang takna sa hapon. Bagting 17 Flores of FEMA sa Belle of M ug grad sa Bagting.
1: 106.0 Motoy update sa kahimtang sa lakad sa panahon. Naroon nga din kamo ang magiyahan sa bisan asa ang inyong mga tinguhang adtuon o lakwan. Sa pagpadayon sa mga balita, tabuk tangad to sa mga nakalapusap nga impormasyon ni Bagting 19-Weve, Cheryl Onyot Lirazan. Huwag kini ang may kalabutan sa mga kalihukan sa 53rd IB. Atong sayran, gamikan kay misuporta sa bayaniyugan sa kalungsuran o kalusugan eh. Bayaniyugan sa kalusugan sa Dimataling Zamboanga del Sur. In ang detalyes report, atong sayran gikan ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Ligong misuporta ang 53rd Infantry Battalion Philippine Army sa mga programa sa Philippine Coconut Authority nga gitawag og Bayaniyugan sa kalusugan Mobile Health Services nga gipaygayon sa Covered Court Barangay Baluno Dimataling Zamboanga del Sur kaghapong adlaw Mayo 4 2025 diin 300 ka mga benepisyaryo nga gilangkoban sa mga coconut farmers ug mga residente sa maong lugar ang nakabenepisyo sa lain-laing serbisyong gitanyaga sama sa libreng konsultasyon sa doktor, dental care, eye check-up, laboratory testing, pharmacy assistance ug libre nga haircut. Ang kalihukan nagpakita sa ligon nga panaghiusa sa nakadayangahan sa gobyerno aron mapalambo ang panglawas sa komunidad ug masuportahan ang mga sektor nga nanginanglan og tabang. Bagting 19-Weve, Cheryl Onyot Lirazan sa Belle FM ug Radio Bagting.
1: Ito mga kasayuran, nagikan gato sa mga kalihukan nga gipahigayon sa itong mga kasundaluhan. Sa dugang pang mga updates sa standby, mga kabagting o kabulkadas, itabuktang nga sa lungsod sa Kumalarang. Ngunit kaya dito sa maong lugar, sigun pas headlines. In a peace and order sa Kumalarang, gihisgutan sa pagbisita ni Regional Mobile Force Battalion na Police Colonel Joseph Ortega. Ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: 106.0 Radio Bagting.
4: Personal nga mibisita si Police Colonel Joseph L. Ortiga, Battalion Commander sa Regional Mobile Force Battalion 9, kang Mayor Will Balong G. Molina aron isgutan ang kahimtang sa peace and security sa lungsod. Gisgutan usab sa maong pagbisita ang mga umaabot nga proyekto ug mga inisyatibo nga magpalig-on para sa kalinaw ug kalambuan sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
1: Ining atong dalamanon mga kabagting og kabalkada sa gihapon nagapahimangno ang National Telecommunications Commission Region 9 kun NTC Region 9 pahimangno sa publikong mahitungod sa nagkadaghan nga mga insidente sa scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinagi sa text messaging ug online platforms nga dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron makapangilad. Ihangyo ang tanang katawhan nga dili magpataka og click sa dili pamilyar nga mga links ug dili magpaghatag-hatag sa personal nga impormasyon o kining one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensaheng madawat. Ayaw gireport gila yon ang bisan unsa mga kahadlukan kadudahang mensaheng ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Ini mahinungdanon kayo nga pahibalo ngadto ka sa publiko gikan sa NTC Region 9. Nagampang mga balita, pagbuktang ato sa mga nakalap na impormasyon ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, mga kabagting o kabalkada, so gakini ang may kalabutan ni ining miyembro sa PNP sa patay, upat ka pulis samdan sa operasyon sa Lanao del Norte. Ang detalye sa maong mga balita, ania ang detalye.
5: BBC Live Report.
6: Misang po sa madugong engkwentro ang usa ka operasyon sa pagbaygayon og warrant of arrest batok sa usa ka wanted person sa barangay Katugunan, Buadiposo, Buntong, Lano del Sur, alas 11 sa buntag hapong adlaw, Mayo 4, 2026. Matod ni PNP BARM spokesperson na Captain Steffi Salanggieta, padulong pa lamang ang mga pulis nga nagdala sa warrant of arrest batok sa suspek nga si Suka R. Diongkat nga gaatubang og kasong murder og attempted murder. Dihang gipusil sila sa mga armadong lalaki nga naggamit og sniper rifle. Tungkol sa insidente, namatay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police Special Action Force nga si Corporal Kelvin de la Cruz Francisco. Samtang upat ka pulis ang nasamdan, lakip sila si Captain Mark Brian Tamiday, Patrolman Presley Bagiwan, Corporal Rexel Mihosa nga pulos miyembro sa PNP SAF, o si Corporal Taha Saripada sa Police Special Operations Group sa Lano del Sur. Gipahibalo ni Captain Salanggit nga anaana sa stable nga kondisyon ng upat ka nasamdan nga kapulisan. Sa pagkakaroon, nag-deploy na og dugang puwersa ang kapulisan sa maong lugar. Ubos sa pagpanguna ni Lano del Sur Police Director Colonel Cesar Cabuhat og lakip sa gipadala ang duha ka light armored vehicle, mga tropa sa PNP SAFA og mga kapulisan gikan sa kasikbit nga police stations. Samtang padayon ang operasyon sa mga otoridad aron madakpan ang target sa operasyon. Bagting by the Ocho, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: Alayon sa nasangpit nga balita mga kabagting og kabalkadas, nagtaniag ang gobernador sa Lano del Sur og gante sa sikinsaman nga makatudlo sa nahimutangan sa tulo ka mga wanted person nga nakapatay sa usa ka pulis og nakaangol sa upat pa ka mga kabana niini human nga misukol sa tinguha nga pagdakop ngadto kaniya sa barangay Katugunan sa Buadiposo, Buntong, Lano del Sur gahapon adlaw Mayo 4. Sa usa ka official statement nitong Martes, gikondina ni Governor Mamintal Adjong Jr. ang insidente dungan ang pagtanyag sa kining earnest incentive sa kinsaman nga makapatudlo sa nahimutangan sa mga target nga unta ang nasangpit nga mga nagitaguan niini ang mataho ngadto sa mga law enforcement og gilayon sila ang mahatagan og dinalian nga kining pagtagad og matagan og justisya ang gidangatan sa nasangpit nga pulis mga kabagting og kabalkadas. Oras alas 5:20 na dili paghapon sa Lanog sa Bagtingan.
7: 106.7 Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
8: experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
14: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
15: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
14: Para asa na?
15: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
14: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
17: Ang

0: Virginia.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
9: Radio Magbating
10: 106.0
9: Radio Magbating.
11: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
12: Balik na sa round 2 sa itong pagpanaguban, mga kabagting o kabalkadas, dinipaghapon sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan. O gadiin na dito yung bagong material sa BIR, di ay Clint. Pero nasa email sa BBC, nga gikuptan ni Kuan Sheila. O ako nalimot na pasag hapon sa kabisik. Sige, sagdi lang. Kaya ito nang ikuan, ipabati dire sa kahanginan mga kabagting o kabulkadas. Pankini nga itong tulumanon. Siyempre, ang gipaloyuhan kini sa mga kabubuton ni itong mga aduna bitay mga gipang bati islawas, ula na piang, katol-katol spanid said liniment mga kabagting o kabulkadas. Epektibo kining ihaplos sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panid, tubagubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok, o mga insekto, o pwede usab kini nga himuon nga mosquito repellent para di gid ka maduulan og lamok. Unya ang said liniment na pamatud-an nga epektibo sulod sa taas na gid nga panahon. Unya ang said liniment minutos lang wag tang tanang balatian. Said liniment ginama kini sa said pharma. Standby, kabagting o kabalkada, saninata sa mga detalye sa mga balitang ang ngayon na itong sayran round 2 sa itong pagpanag-uban din sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan. Ay naka-standby ang report gikan sa DepEd Zamboanga del Sur, may kalabtanan sa usa ka dakuong kalihukan tungod kay mga scout leaders sa Zamboanga del Sur ug Pagadian City pasidunggan sa National Court of Honor sa Cebu City. Ini ang balitang DSP Zamboanga del Sur Pagadian City Council. Sige, congrats kay daan sa mga pasidunggan, no? Mga Boy Scout of the Philippines ba? Sige, ito nang sayran ang report ni Bagting 21, Nilo Villarubia.
11: BBC Live Report.
0: Sa umaabot ng 69 ka annual National Council Meeting sa Boy Scouts of the Philippines karong Mayo 22, 2016 nga ipahigayon dito sa Dakbayan sa Sugbo, pasidunggan ang dili mumino 68 ka mga scout leaders gikan sa Zamboanga del Sur nga nakadawat sa National Higher Awards kini nga National Court of Honor. Gilaraw aron ilhon ang mga leaders nga naghatag sa ilang panahon, kusog ug kabtangan alang sa kalbuan sa mga kabatanunan pinaagi sa scouting movement. Mukabat sa duha ang nakadawat sa Bronze Tamara Award, usa ang makadawat sa Gold USA Award, adunay 27 kay scout leaders nga makadawat sa Silver USA Award ug 38 nini ang makadawat sa Bronze USA Award. Sa suma totala mukabat sa 68 ka mga scout leaders sa Zamboanga del Sur ang makadawat sa nasangpit nga pasidungog. Ang ilang pagpaningkamot napakita sa dakong papel sa scouting sa pagtudlo sa mga kabatanunan sa pagpakabana, pagkamamugnaon, pag-alagad o ingon man pagkamahinungdanon sa komunidad. Kini nga pasidungog sa katimaan nga ang Zamboanga del Sur padayon nga nagtukod og lig-on nga pundasyon sa mga kabatanunan pinaagi sa liderato o voluntaryong serbisyo pinaagi sa Boy Scouting Movement. Gikan sa DepEd Zamboanga del Sur Division o Boy Scouts of the Philippines Zamboanga del Sur Pagadian City Council, kini si Bagting 21 Nilo Villarubia para sa BelFM o Radyo Bagting
12: 106.7 Radyo Bagting. Nagang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na gikan ni Bagting 21 Nilo Villarubia. Update ka to sa mga kanibitong pasidunggan ng mga miyembro sakop sa BSP mga kabagting o kabulkadas. Okay, alas 5.32 naman, alas standby, gumikan kay daghanan pang mga balita. Ani na to sa round up sa mga balita ng natalagikan sa Zamboanga del Sur. Naho na to ning, isa man eh, ang nahimong accomplishment sa atong mga otoridad. Ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag, ang truck nga kargado illegal nga mineral ore nasakmit sa tulo ka managlahi nga operasyon sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report atong sayran gikan ni Kim Namuwag.
11: BBC Live Report.
13: To
7: tulo ka managlahing operasyon ang gipahigayon kagahapon sa kadlawon Mayo 4, 2026 nga misangpot sa pagkasapon sa mga sakyanan nga nagkarga og gituho ang illegal nga mineral ore sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30 sa buntag nasakpan sa mga personnel sa Bantay Kalikasan sa LGU Dumingag uban sa koordinasyon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB9 ang usa ka puti nga Suzuki Multicab dito sa National Highway sa Purok 1, Barangay Lower Landing. Ang sakyanan gimaneho sa usa ka 32 anyos nga lalaki uban ang tulo ka trabahante ug nakaplagan nga nagkarga og 25 ka sako sa copper ore nga adunay gibugaton nga mukabat sa 1250 ka kilo ug gibanaban ang nagkandidad og 43,750. Samtang alas 7:40 sa buntag, laing operasyon ang gihimo sa sitio Panamin, Barangay Dulupa. Diin nasakpan ang usa ka blue nga Mitsubishi Canter nga mini dump truck. Ang driver nga 58 anyos uban sa iyang 37 nga truckman nakit-an nga nagkarga og 150 ka sako sa mineral ore nga gibanaban ang nagkandidad og 262,500. Samtang sa ikatlong operasyon alas 8 sa buntag sa maong lugar, nadakpan usab ang usa ka green nga Mitsubishi Canter mini dump truck nga gimaneho sa 34 anyos nga lalaki uban sa 35 anyos nga truckman kini nagkarga og 130 ka sako sa mineral ore nga adunay gibanaban ang kandidad nga 227,500. Ang tanang sakyanan o mga individual nga nalambigit gitugyan sa Dumingag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon na samta ang mga nakumiskang mineral ore gitugyan sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB9 alang sa tukmang disposisyon. Bagting may tiot show Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting 106.3
12: Radio. Ato mga accomplishments sa atong mga tinugyanan sa balaod o ingon man, ahensyang nahingtungdan. Basinyag ka ng mga nasakmit, mahanaw na po na ha. Okay, basin nyo marakpan, yung mahanaw sa nahimutangan, murag lisod, gugkuli, nag-ayo. Matigalo na lang ato madakpan sa lain, pero kani, ang ato mga taga-MGB, mga kabagtingan kabalkadas. Panginaot ang diin mapahiluna, gilayon o mapahila, no, sa baog mga nahinungod, yung mga kaso, mga nalambigit na ini. Apilon nung pudutang nga nagpaluyo ni ini ginagpahipi na eh. Manay nagpahipi na, manay nagpaluyo. Mahimo bago na sila mga ingon anak kung wapay mga nagpaluyo. Kaya di gina magpatubang eh, nagpaluyo raman. Alas 5:35 na mga kabagting o kabukadas din sa itong pagbanaguban. Kanya kung dito mga mineral ore nito sa nahimo accomplishment usab sa mga otoridad sa Dumagok, Pagadian City. Kaya sumala pa sa headlines. Ibagting 17-23 kapakete sa gikatapang sabon.

0: second round sa tong pagpanaguban slalom sa Bagdingan. Ani putos mag-uma nga nakuha og tulo ka pakete sa sabong ang ibalog na sa PNP Labangan, Bagting 17 Florenza Fima.
1: BBC Live Report.
2: Sa paglapas sa Republic 2165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pagkatubangon sa usaka mag-uuma, human kini nga nakuhaan o illegal drugs sa gipahigayon nga iba sa operasyon na kagahapon na sa Purok ka Gundaway. Kung nga Gundaway, barangay tawagan Norte Labangan na ang nasangpit nga mag-uuma, nakuhaan kini o gatulog ka sa siya sa kikitapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station na samtang illegal drugs nga nakuha gikan kaniya ang giturnover na usab ngadto sa PDEA Regional Office sa Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grad sa Bagting.
0: 106.2 Bell. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:42 na.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo pag inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: rock the rub. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglan sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Uy! Kain na!

0: Max Saver sulit po sa girls all day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: BBC 106.3
3: 106.3 Baligtang mga kabagting o kabalgadas, dinhi sa tumbag panaguban, ginaka-standby ng update gikan sa Merkado Publiko. Pansadili pa ang mga balitang Merkado kining atong tulo manon ang gipaluyuhan o sabgini sa mga kabubuton ni ining produktong Vitron Vitamins Plus Iron. Para ni atong mga malimtanon, dalira kayong makalimot sa mga gipang buhat. Pilang sala nalimtan. Oh, malimtanon bata pagali nalimot nas nanay statay nalimtanon na sad silulog silula. Ay Vitron Vitamins Plus Iron kay pampalantip ni sa salabutan og maayong bitamina ra mabatukan ang pagmalimtanon. Ikawasgan niya na ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ana ang produkto sa RSB Trading FDA approved ug mapalit sa nagkinig butik og pharmacy sa inyo mga lugar. Sige dita maglangay kinalangay langay na kita langayan mo kita eh. Oh, anita sa to ang mga angay natong hatagan og pagtagal especially ang update gikan sa Merkado Publiko. Ang mga presyo sa utanon og lamas. Kabagting o kabulkadas, o oh, yan, katong mga ganahan, kayo magsigilanlan, ano yung mga lamas. Naman, judog, dayon mga utanon, nga gigutad na daan. Mga wapod, gigutad daan. Hala, sige. Anita sa to ang market reporter. Yes, bagting bainti siya, te Daryl Ayaay. Good morning, yang. Kumusta diha ang atong mga utanonan? Ah, dili ato, awit. Mani ato, maraputang nagkapanag-install. Ang atong kumustahon ang mga baligyang utan o lamas. Imong nahimutangan. Ah, sige, pasok na.
4: BBC Market Report.
5: Yes, mayong buntag ya kanimo mo bagay. This is Ice. Galapin na sa itong mga cooking take paminaw ng mga rasa to ito na lakas ang tanga presyo sa lamas sa butanon. Live kita dari karon nanukat particular din sa Merkado Publiko. Karon natong sahiran sa lamas. Tabon-tabon 5 nga 2 jes ang usa. Limonsito 80 matag kilo. Loya 150. Kamatis 120. Atsal 200. Ahos 150. Bombay 150. Lahoy 180 matag kilo ug ang sibuyas daunan gis ang buggos 150 matag kilo. Sa utanon karot 220 matag kilo, patatas 180, radish 120, pipino 80, sayote 50, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 90, pechay 180, paliya 90, talong 80, bagyo beans 100 ang kilo. Okra gis ang buggos 80 ang kilo. Batong gis gis nga 20 ang buggos 80 ang kilo. Galay tangkong gis ang buggos, kamunggay gis ang buggos, tanglad 5 ang buggos 50 ang kilo o ang alugbati gis ang buggos 80 ang matag kilo. Sa chapsuy, para sari o para pakbit 50 o 7 ang kilo. Mao kato kasantang ang presyo sa lamas ug utanon dinhi sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikatayaan sa Belafem o Radio Bagting.
3: Ayan, mo ito yung mga presyo. Kamu na po i-kompleto at itong mga kabagting o kabalkadas. Kung tanang presyo, mahurot po itong uras. Kung tanang presyo, mga basic at doon. Nag-iya para kaninyong tanan. Alas, sige, samtang sa pikas bahin ng mga kasayuran. Manaman tayo sa mga gikan sa Merkado. Sa Merkado, anita sa mga balita. Gikan ni Bagting 28, Kimberly na muhang. Sports Clinic, kani mga kabagting o kabalkadas sa Sambuanga, Sibugay. In 2026 sa IPIL formal nanggibuksan. Italian report ikan ni Kimberly namuag.
4: BBC Live Report.
6: Por formal lang gibuksan ang IPIL Zamboanga Sibugay Sports Clinic 2026 sa pinaagi sa usa ka mini parade nga gipahigayon na sulod sa municipal grounds nga gisundan sa opening ceremony nga gitambungan sa daghang kabatanunan na ginikanan og mga sports enthusiasta. Ang maong kalihukan nagtimaan sa sinugdanan sa organisado nga basic training alang sa mga batanong atleta sa lungsod sa IPIL. Tumong niini ang pagbalambo sa talento ug gana sa sports sa kabatanunan samtang gipaligon sa mga ilang disiplina ug kahimtang sa pangisip ug panlawasa. Sa opisyal nga pagbukas, may padayag si Mayor Ramses Troy Oligario ug dakong pasalamat ngadto sa IPIL Sports Council, mga coaches ug mentors, ingon man sa mga ginikanan nga padayon nga nagsuporta sa ilang mga anak, sa ilang mga pangandoy sa natad sa sports. Bagting by the Ocho, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
3: Suportara na mga kabatanunan na diha sa ilahang tinguha sa sports, gumikan kay diha basin maila ang inyong mga anak o diin ang ilahang kinabuhi. Nada sila yung mga mabisihan nga mapuslanon. Isa naman magumon nga ito sa nagkariang bisyo o illegal nga mga kahimuan. Diba? So sa Pikas Bahin, tabok po sa report gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 with Cheryl Lirazan. Headlines nga nagganayon na 235 ka mga batanong babae nakabenepisyo sa ICT Day activity sa Region 9 o Basulta. Ania ang detalye.
4: BBC Live Report.
7: Nakabenepisyo ang 235 ka mga batanong babae o estudyante sa 8 ka mga kalihukan nga gipahigayon sa Department of Information and Communications Technology kon DICT Region 9 ug Basulta isip kabahin sa Girls in ICT Day 2026 sa tibuok Zamboanga Peninsula ug Basulta area. Ang mga inisyatiba nagtumong sa pagdasig sa mga kababayen-an nga mosulod sa digital world. Gipunting sa mga kalihukan ang pagpalambo sa digital skills sama sa artificial intelligence, cybersecurity o responsableng paggamit sa teknolohiya. Pinaagi niini na paligo ng kahibalo o abilidad sa mga partisipante nga makatabang sa ilang edukasyon, panginabuhian o partisipasyon sa digital economy. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.7 Ayan, mo ito yung mga balitag impormasyon gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkadas. Dini sa ito ang pagpanag-uban. Ang lanog sa bagtingan, of course, siyempre katong mga kanunay o gaduna po yung mga mensahe pabagting o guban pang ipadangat ninyo din sa itong tulumanon ay kanay problema ay feel free nga ipadangat na din mga kabagting o kabalkadas. Meron nga ito na mabasa din sa kahanginan na mapadangat na ito nga ito sa mga nahingtungdan. O gadiin na ito ang ihatag una ang resulta 9 to 4. 9 PM nga resulta 9 to 4. Sa araw di makakuha mga kabagting kabalkadas. Nanayta sa mga greetings big kay marag ubay-ubay na napalong maning the live ha, video has ended. Ang Radyo Bagting News. Ha? Naputol? Why? Sige, pero na pa maning minsay tata Judy Makalisang, wang buntag gani mo di ha? O Diris Barangay sa Lawagan di Mataling, Juanita Sasel Calderon Tilaon, wang buntag usap de Eskulo mula sa Zamboanga del Sur, Calvis Arisgado. Good morning, watching from Alegria, Pagadian City, o Glordina Ason. Mga buntag nga listening and watching daw sa Don Vic, mga kabagting o kabalkadas. O ingon man, watching sa Barangay Tulapok, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. O ingon man ni Juni, Judy Cuba, good morning. Watching and listening from Don Jose Dina, Zamboanga del Sur. Og lakit na usab ni Vanix Mucha Bamunga, nagasalamat sa iyong pagpaminaw. No, napalit man to kaputol, sana siya iyak o galingong naputol. Sige, og inyong giputol. Ha? Na? Oh, na diha. Og diin, ato ang syempre mga kabagting o kabalkadas. Ganibitong inyong mga greetings, nga to na lang ning inyo na amo na lang ning tiwason sa sunod pod nga mga adlaw na paday Jimmy Uzaraga Pandalan watching from Barangay Tulapok Mango sa Tubig Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much. Mga kabagting o kabalkada samtang sa dilipat na hingpit nga manamilit. Adunay 52 milyones na kantidad sa imported nga sigarilyo nga nasakmit usab dito sa Davao Oriental. Nakumpiska sa tropa sa Philippine Navy o sa mga kapulisan ang 52 milyones nga kantidad sa mga imported nga sigarilyo sa Saka Seaborne Anti-Smuggling Operations. Kadagatan nga sakop sa Governor Generoso Davao Oriental nitong Biyernes sa gabi. Ikumpirma sa mga senior officials sa Naval Forces Eastern Mindanao Command o sa Police Regional Office 11 ang pagkasakmit sa nasa 1,246 ka mga kahon ng sigarilyo nga gikan pa kini sa Indonesia. Sakay sa MB Bukal nga diin ginaharang sa Saka Offshore Operation sa Saka Navy Team nga doon ay 8.5 miles gikan sa seaside sa maong dapit sa Governor Generoso. Ang 52 milyones nga kandidad nga gipalusot nga sigarilyo na sakmit ang nas kustodiyan na karon sa Bureau of Customs sa Region 11 alang sa tukmang disposasyon. Ikataho nga si ni Commodore Irene Batong, commander sa NFAM o NFEM nga ang impounded nga MB Bukal ang nasa pantalan sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City. Nadiskubrehan sa mga investigador o kapulisan ang mga ahente sa NFEM nga ang nasangpit nga bangka ang doon na kini kargang smuggled ng mga sigarilyo. Nagipanagiyahan sa usaka Latif Kadir Saipol nga adunay kalabtanan usab sa large scale suppliers sa kaning mga sigarilyo nga diin gipalusot sa sikbit ng mga probinsya sa Sulu o Tawi-Tawi. 106.7 Radio. Mga kabagting o kabalkadas, wala migyong oras sa pagpadayon pa din sa to ang pagpanaguban. Ang pulong ato ipaambit nga na kaninyo din sa atong pagpanaguban. Mga kabagting o kabalkadas, pulong na ganun na sa Proverbs 16 verse 27, a worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Dagan salamat, may buntag, ganatong tanan.
8: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray.
9: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Saint Cecilia,
10: pray for us.
8: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
8: Leave Jesus in our hearts
10: forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Ano?
13: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
13: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Sample Plus Gold.
16: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2.

0: Rádio Barbarim.
1: Alasay sa 8 na itong oras, sa kabag ni Kabalgadas, may muntag ganin yung tanan. Adlaw karon ng Martes, sa Pizza 5 na gayod kita. Sa bulan sa Mayo, 2020, sa is kabag ni Kabalgadas, dali argi sa adlaw. Alasay ganin yung tanan, may muntag. Welcome dali sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati sa 106.3 ang Bell FM. Ayon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabulkadas. May buntag, kamustamos mga amigos, mga amigas. Sa mga nagsunod, ganunay sa Radyo Bagting, sa Bell FM. Good morning sa itong mga mag-uuma, mga negosyante, mga drivers, sa lagip na usab, sa itong mga empleyado sa gobyerno. Good morning kaninyong tanan. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line ang 0938-077-614. Itong Osbon, ang ato ang text line kabagting kabalgadas, 0938-077-614. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, kung gusto mong ipadangat sa inyong mga mahinungdanong pabagting o mga reklamo, no? Atong usbon, 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Alasay sa just na itong oras, sa second part na lang na i-play doy ay kining Nash kay pagyod in tao nagsinding pa. Okay? Alas sa is just na itong oras. Ang atuang gilauman nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas, matud pa epektibo, no? Karon, kano sa manigpagawas nga advisory kagabi eh. Epektibo na bukas Mayo 5 ang panibagong task presyo sa produktong petrolyo. Ay karon? Ba Miyerkules man? Martes di ay. Martes karon lagi. Oh, karon kabagtig kabalkadas, aniya na ang bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang pagsaka sa presyo aniya na sa matag litro sa gasolina ning saka og 2 pesos og 21 centavos aray ko po. Samtang sa diesel ning saka usab og 2 pesos og 66 centavos. Apan ang kerosene ning ubos og 3 pesos og 53 centavos. So tagdos kapin, no, ang gisaka sa presyo sa produktong petrolyo sama sa gasolina og diesel. Sigon panigarin, nga gilauman nga ang pagsaka sa presyo sa lana karong semanahan, gumikan matutpa sa paghinay sa piso sa umabot nga record low nga 61.75 kontra dolyar niadtong nakalabayng semana. Mao di ay. Base usab sa datos sa Department of Energy, adunay igong supply sa lana. Ang mga nasod nga ulungtan sa kapin kun kulang, 53 kaadlaw. Lakip na ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil, o ang liquefied petroleum gas. Natong nagkalabay nga simana. Doon ay pagsaka, usaba sa jutay nga pagsaka sa presyo sa gasolina nga nikabat sa 53 centavos matag litro. Og dako ang paggunhod sa diesel o kerosene nga naa sa 12.90 centavos matag litro. Og ingon man sa kerosene nga nikabat sa 15 pesos og 0.71 centavos. Abot pasabot kabagtig kabalkadas, ang gasolina gid may padayon ha, pero karon bi kasi manaha, dos kapen pareho sila sa kining diesel. Oh, wag kita choice nini. Bantog ra gahabi eh, kay pagkang taas og pila dito sa Petron babaw. Kadi ay karon man day tuod, no, dunay pagsaka. Pero bintahan na lang kay dili kidagko ang pagsaka, no, sa presyo sa produktong petrolyo. Nagingon ba maana dira lagi ta ni kabagtig kabalkadas, di ba? Maana dira gita ni nga kalakihan nga magsigi og saka sa kanaog ra magining presyo sa lana. Radio Magbating. Alasay sa 12 na itong oras, kabagtig kabalgadas, dari paghihapon sa tuwang nga pagpanaguman. Oy, yadun ay bagong nga wage order nga gipagula ang atuang dole kon sa tuwang labi na sa kining regional tripartite committee kabagtig kabalgadas alang sa mga kasambahay. Okay? Sa ato ang mga kasambahay, paminaw, kay kung pila na ba'y suhulan karon, no, nga angayan ninyo nga madawat, kuno galing, kamo ang nagtrabaho, kabagtig kabulkadas, no? So, which increase ato ang mga kasambahay, karong bulana, May 20, i-implement or ipatuman ang wage increase alang sa tuang mga mag-uuma, mga kasambahay, katabang ba, rather? Sorry. O, mga katabang, ha? Ani na ang tuang ihatag diha kaninyo, aron pod masayod ang tuang mga katabang sa panimalay, kung pila ba di ay ang inyuhang madawat nga suhulan, no? Ang ibabong malipay o mag-uol gihapon mo, kay moingon na pod mo o ga, paunsa man nagastuon ang kwarta ka ng sibuldo hanggang gamay raman kaayo. Kabalo, beta sa Pinoy, nga ang Pinoy, no, di, wala gyoy kinibitaw nga dili mausahay makontento sa sweldo. Maginang uban, kaya makulang bigit o mga illegal, no, kay dili pag yun enough ang sweldo sa muta kung ugaling, dili ka kabalo mo budget, kabagtig kabalkadas, no? Kung di ka kabalo mo budget si mong sweldo, kulangon gyud ang imuhang kining sweldo kabagtig kabalkada sulod sa usa ka bulan, no? Atubang usab sa nagkamahal nga presyo sa mga palitunon, di ba? So di gid nato pod ma-question kun nganong dunay mga kasambahay nga magbagulbol o dili maka kinibitawng dili kontento kun pilay suhulan karong mga panahuna. Pero at least dunay usbaw, no? Ang uban gani pilare sweldo, gamay ra gyud, no? So dire sa tuwa sa Zamboanga Peninsula adunay pagsaka gikan sa 500 ngadto na sa 1,000 pesos, no? Kini ang gipagula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB kagahapon nila kini gipagula kabagtig kabulkadas, no? Ang bag-o nga wage sa minimum alang sa tuang mga katabang sa panimalay. Good morning sa tuang mga katabang sa panimalay. Hinaot pa unta nga masayod mo or naminaw mo karon aron mo nga masayod kun pila ba ang inyohang angayan nga madawat nga suhulan, ilabi na kun ugaling nabutang mo sa first class municipalities or first class or chartered cities, no? Chartered cities or first class municipalities, kaya giingon pa nga mukabat na sa 6,000 pesos ang madawat ninyo nga suhulan matag bulan. Okay? Apil na nini ang first class sa municipalities sa Sulu province. Oh, apil na nining 6,000 pesos ang inyuhang nga sweldo matag bulan. Domestic workers or kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Epektibo ni siya karong Mayo 20 kabagtig kabulkadas ang uminto nga suhulan alang sa tuang mga katabang sa panimalay. So ang tawon manigingon nga kamo pong mga nagpaminaw karon, no? Panggaagin niyo na ang inyohang mga katabang sa panimalay kay ngano man. Kanan yung katabang sa panimalay, mo man na inyuhang nahimong katambayayong maitig lihok, no, sa inyuhang sa gibuhaton sa mga panimalay, maitig laba, maitig luto, maitig limpyo, maitig bantay sa inyong mga anak or unsa pa, di ba? So unsa inyuhang reaction ni ini? Aning bahin ining uminto no nga suhulan kabagtig kabulkadas. Katong mga dili first class municipalities, no? Dili first class nga municipalities, kay ang inyuhang madawat nga suhulan is a 5,500 pesos. Muna ang inyuhang madawat nga suhulan alang niadtong dili first class municipalities or chartered cities, no? So, at least ba, masayod mo kung pila na inyuhang suhulan, di ba? Kay, giyawag usab ang tanan ng mga katabang sa panimalay, nga kung ugaling dili kaabot ang inyohang sweldo, no, sa gikatakda sa dole, pwede mo nga mudangop sa ilaha aron nga itaho kabagtig balkadas nga dili sakto ang suhulan, no, ang pasuhol sa inyohang mga employer. Sa mga employer, kay inyohang man ang kagustuhan nga mangita mo katabang sa panimalay, ihatag kung unsay ang ayang madawat sa inyohang mga katabang. Ayaw kalimot ha, nga dapat isip katabang sa panimalay, doon na mo'y SSS, PhilHealth, o Pag-ibig. Di ba? Kanang tulo, mag-uban gina na. Dili pwede nga aduna matutpay contribution sa SSS o PhilHealth, pero wala sa Pag-ibig. Or else, dili good pwede, sa laktod nga pagkasulte, dili pwede nga kanang dunay dili mahulugan ng tulo kabagtig kabalkadas, no? Kay mao gyud nay pinakaimportante isip mga empleyado nga kinahanglan aduna mo SSS, Pag-ibig ug PhilHealth, no? So bisan pa og maingon tag wala nay bayronon karon kay sagad duna nay mga libre nga kining yakap program. Pag-usap pa nga programa sa kining atoang Department of Health sa itong gobyerno, ning napabagyapon ang malasakit center, oh, to dili gihapon ang ayan nga dili ninyo hulugan ang PhilHealth, Pag-ibig or kining SSS, okay? Kay pwede gid mo nga mapasakaan og kaso kabagtig kabalkadas siya. So atong tanawon, no, kay at kining diri sa Pagadian City, jo taas-taas naman gyud og kining sweldo ang ato ang mga kasambahay, di ba? Ang uban gani kay dili mo sugot, dili mo trabaho kun dili libre tanan. Libreng pagkaon, di ba? Leon STN pa ka. Libre ang imuhang gamit sa kining imong personal nga gamit, di ba? Naingon ana nga mga kuan, kini bitaw nga employer nga gihata gayod sa tanan ang kining kaayuhan na saktong benefits alang sa ilang mga empleyado. Samot na to mga employer nga wala nila giisip ang ilang mga empleyado nga laing tawo, di ba? Kadto naman goy mga employer kabagtig kabalkadas nga ang ilang mga trabahante ilang giisip nga ilang pamilya, di ba? Kini mo'y sakto, nagingon kini mo'y sakto nga kining mentalidad sa tawo. Na kini bitaw nga kun ugaling aduna kay trabahante, ayaw isipa nga trabahante lang nimo na or lain ang tawo, di ba? Mas maayo pa nga imo nang isipon nga imong pamilya tungod kay kun dili tungod nila, no? Dili mahimong limpyo ang imuha nga panimalay, gawas lang nato kun ugaling makabaton ka og katabang sa panimalay nga damak. Oh, di ba? Or else katong katabang sa panimalay nga tapulan. Oh. Pero kato bitaw mga tarong mga kugihan nga mga katabang sa panimalay. Oh, mas maayo pa nga inyuhana sila nga kining itratar nga isip pamilya. Dili laing tao kabagtig kabalkadas, di ba? Oh, maginay pinakanindot alang nato nga mga employer nga ingon ana ang mentalidad. Pero lagi, usay man gud po di po nato ma-question, no, dunay mga employer, dunay mga amo nga lahi gyud og tinagdan sa ilang makatabang, samot na lagi kung ugaling tapulan, damak, oh, di ba? Amo ray bantayan pag lakaw sa amo. Mura na ang katabang kay mura nag-amo sa kining mura nagtag-iag panimalay. Oh, di ba na ingon na ang mga mentalidad po sa mga katabang. Muna nga usahay, di po na ito gid ma-question ang mga ubang employer kabagtig kabalkadas, di ba? Alas sa 6:22 na itong oras. Oh, so huwag sa dole ha. Sa so, ng mga employers, nga kunon sa manugaling ang bagong wage, ang minimum wage, alang sa tuang mga katabang ihatag na kay luoy pud sila. May buntag diay ni Norman Lamit diha sa Iba Zambales sa Transpower Corporation Manila. Good morning. Kumusta ang imuhang lugar karon? Good morning po ni Mercy Lapinig diha sa Lantian Labangan. Madam Malu, may buntag dawa. Nori Amorganda, good morning usab. Og lakip na may buntag. No, sa tanan nga nagpaminaw, good morning pod ni Kisamanisya. Jing Jing Heroila Larazan, maing buntag, di sa Capitol Bazar, Pagadian. Vanex Abamunga, good morning, usab ka ninyo. Oh, matod pa dali sa text, kabagtig kabalkadas, nga doon natin nadawat nga text dali. Gamayar, pugswildo sa kasambahay, oy, dili ba yalali magtrabaho? Nagiingon, nga Kung dili ka kuan, kung dili ka kung usa ka kakatabang sa panimalay, dayon gigamayan ka sa sweldo, di ayaw na lang pagpanarbaho, di ba? Ayaw naman na kasimple. No. Kung gagamayan ka sa sweldo, di na yan na pagpanarbaho. Abot na lang kung hatagan ka o hinabang sa gobyerno. Sa muka, oy. Di ba? May nalang gani, kaya doon ay muhatag o sweldo sa imuha. Noon ka nga wala'y muhatag sweldo sa imuha, di ba? Ano na kabag di kabalkadas? Basta usara kita kung maingon sa inyuha, no? Sa tanan nga mga nagtrabaho, kung galing sa inyuhang lantaw nga lagi, no, gipatay-patay na inyong tama na inyong lawas sa pagtrabaho pero inyong sweldo kagamay ra gihapon, usba, oh, magtrabaho kayo nang naaayon or naangkop sa iyong sweldo.
0: Radio,
1: kung bukat sa inyong diba? Sa muka kayo, oy. Oh, kinani mga kalakiha, kumingon mo gamay ang sweldo kung ugaling nangita, karong panahon na magpasalamat na lang ta sa Ginoo, no, nga bahala og kining dili kayo dagkog sweldo, importante do na tay unsa man madawat kada bulan. Nun ka nga magpaabot ka kung hangtod kanusa kahatagan o hinabang sa gobyerno, kanamoy dakong kaning kaulawon kabagdi kabalkadas o niya human baskog kagpanlawas dili ka baldado, di ba? Mulagi niya akong giingon, no? Muna ako yung kabagdi kabalkadas, kitang mga Pinoy nagiusahay mo daw magawas gina to ang mga batasan nga dili makontento kung pila man galing madawat ang atong sweldo. Ano man, tungod kay di man takabalo mo budget.
0: Radio.
1: Tungod kay kumakabaton ta og kwarta, mura man ta og mga sikinsang datua. Dapay batasan ato mga Pinoy, basin wala magpakanaa.
0: Radio.
1: Di ang resulta kabag de gabalkadas, ang sweldo dili in taon paigo kay igo ra bayad sa utang, no? Napagani usahay nagka short nagtaman, inigdawat sa sweldo wala, wala kay mabilin kay tuwa na largo sa utang.
0: Radio magbating.
1: Una nga kisa may nakahatag og kuan problema sa tuwa, no? Kita mismo sa tong kaugalingon. Kay kuno galing kita nga mismo sa tong kaugalingon, kabalo lang ta mo budget sa tong kwarta, sa tong sweldo kabag ti kabalkadas. Dili ta magpatakag palit kay palit maskin og dili panginahanglan no na ang atong sweldo paigo ra bayapod. Kung dili man galing paigo pero at least gamay na lang ang imuha nga pun-unon, no? Ana ra nakabag ti kabalkadas. Noon ka ni atong mga walay madawat nga kining binulan. Mating-mating nga lang bitaw tano. Doon ay mga, imang ikumparar ba? Tanaw na to ha. Huwag ba siyan? Ang mga mag-uuma. Nga nung nga, dili man kita makadungog sa mga mag-uuma nga magsig, magulbol, nga gamay kayo sila o kining dili paigo ang ilang income. Tungod kay, ang atong mga mag-uuma, ang atong mga matawag tao, anaasa, poorest of the poor, gibudget nilang tama ng ilahang kwarta kung paunsa paigo ang ilahang makonsumo, ano ba ilahang ma-income. Pero kita manggong nga dunay mga trabaho, usahay lagi masubraan, parcel kay parcel, order order dito. Sa kunang giingon, usahay mahimutang one day millionaire, murag si kinsang datua. Mauna nga digyod kaigo atong sweldo, kabagtig, kabalkadas, or bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Oh. So pagbalik, nagpapainis gutanan, dres na itong pagpanaguban, ang bagtingan si Katawhan, alas 6:27.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mayroon ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Maraming na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ikakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sed Kugun Herbal Capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
7: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Kugun Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kugun. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kugun o panyawan. Ipalit dahil ko kawan rin. Kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Humunikan sa kugun o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
9: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
10: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
2: Radio Magbating. Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katauhan.
3: Alas 6:33 sa tawag oras gabag ni Kabalgadas, balik tayo dere sa pagpanaguban ng bagtingan sa katauhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting sa VLFM. Ang ato ang programa sa kanunay na baga sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS ubay-ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maong sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dogang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty
2: Radio Magbating.
3: Alas 6:34 na itong oras kabag ni Kabalgadas. Karong mga oras na itong ipabati diha kaninyo ang pamahayag sa ito ang Department of Migrant Workers Regional Director nga si RD Gay Irish at ang kalagan kabag ni Kabalgadas atol sa tubtong kalabayng adlaw sa pagsaulog sa Labor Day nga to ang nakuhaan og pakighinabi no kauban sa media tungod kay si Dr. Tangkalagan o si Director Tangkalagan manggod is talagsa ra gid na nato sila nga mahimamat diri sa mga media no tungod usab kay daghan manggod daw ni siya ga mga gasikaso nga trabaho kasi regional director og ato ang nahinabi kun usabay mga programa nga nakaandam sa ilang nga buhatan alang sa tuang mga OFWs nga diin na napugos sa pag-uli gumikan sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East. Paglakip na usab pila na ang kinatibuk-an nga mga OFWs sa tibuok rehiyon 9 ang nakapauli kabagtig Kabalgadas. Aniya ang pamahayag ni Regional Director Tangkalagan sa DMW.
2: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatauhan.
4: Naanay mga OFWs from Middle East na affected sa Middle East conflict na nakauli na diri sa ato ang region. So, as of yesterday, we have 130 OFWs na nakauli na sa ilahang mga residents. And for Zamboanga del Sur, we only have 17 nga mga OFWs na pwede nato muingon na distressed because of the recent conflict in the Middle East. So because of that, naatay inisyatibo naghihimo from our secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdac, of course, through the instruction of our president na mag-come up to with our national reintegration network, a group of government agencies who will actually serve and assist the coming returning OFWs na affected sa Middle East conflict. So because of that, nami diri karon in partnership with DOLE as our co-chairperson sa pag-implement or pag-conduct sa first ever national reintegration

0: Sulu and Bungaw to also extend our assistance to the OFWs affected by the Middle East crisis.
1: Ma'am, mo siya ihatag ninyo, ma'am?
0: For Department of Migrant Workers alone, sir, no, dito pa sila nag-profiling pa lang sa ilahang name para makauli sila sa repatriation process na anay worth of $200,000 na ginahatag sa ilaha. Dili $200,000, sorry, it's $200. So it's equivalent to 11,000 to 12,000 in pesos. Dito pa sila. Then pag abot nila diri, sa naiya pa lang, na anay 10,000 pesos na ihatag po sa ilaha ang DMW, that is excluded pa sa mga assistance na ihatag po sa OWA. OWA is actually an attached agency of DMW. And then pag abot diri sa region, diri na ang mga series of assistance na pwede ihatag sa ilaha sa different, the 16 agencies na mag-assist sa ilaha. For Department of Migrant Workers, of course, na ang psychosocial counseling, legal assistance if ever na ay mga violation of contract or wala nakahatag og sweldo ang mga employer sa ilaha, we will assist that. And we also, this livelihood program na ihatag sa ilaha, we in partnership of course with TTI and TESDA, na sila ang maghatag og skills training and business training, and then kami ang sa financial assistance. So later on this afternoon, we will also be releasing financial assistance to katong mga nagsakit na mga OFWs na gikan sa Middle East. Niuli na sila diri, and we will be granting them 75,000 worth of financial assistance through the Action Fund. Actually, since gahapon, niadto na mi sa mga munisipyo kanang dili gyud ka lakaw or kanang financial, medically challenged na gyud sila. So kami na ang niadto sa mga munisipyo para mag home visit na gyud ni sa ilaha. Ang mga kaya pa man mo lakaw, na sila diri karon this afternoon to receive their 75,000 Action Fund assistance.
2: Sila pa ka buong ma'am ang makareceive karon sa ilaha?
0: Karon 10 sila kabuok diri, because the others na hatag na namo. Kami na ang niadto sa mga balay nila, sa mga residents nila, since dili sila kalakaw, and others na stroke and na operahan sa head, na tumor, and others.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
4: Alas 6:40 na itong oras, kabag ni Gabalgada, sa mautoy pamahayag ni Regional Director Tangkalagan na atol sa pagpakikinabi sa media ng ato kaniya, no, kay talagsaon rin kini si Director Tangkalagan na madakpag media dinis sa Zamboanga das or Pagadian City, tungod lagi kay sa kabisin niya ng ato sa Zamboanga City, kabag ni Gabalgada, sa pamaging buhaton na muna nga palingkamutan in town nga mahinabi sa media kanetong nakalabang adlaw. So 130 or 100 kapin, no, ka mga OFWs ang nakauli na diri sa Zamboanga Peninsula o padayon ng ilahang pagpaningkamot kabag ni Gabalgada nga mahatagan og hinabang ang kadtong mga apektado ng mga OFWs, no, aron usab nga kini adunay magamit sila ang pagsugod sa panginabuhian. Gani ato usab na lakbitan og pangutana si Director Tangkalagan na kung sa mga programa sa ilahang buhatan o galing ang usa ka OFWs nga desidido nang dili na mubalik trabog trabaho sa abroad, no? Kanabitaw nga gusto na lamang niya nga diri na gyud siya manginabuhi kauban ang iyang pamilya. Kinadto na matud pa mga programa ang buhatan or ang gobyerno alang sa mga OFWs nga nakadesider na nga mopauli na lamang gayud aron nga diri mapuyo o diri magtrabaho, pinagi sa paghatag og livelihood assistance kabag ti Gabalgadas o livelihood trainings. Sa ingon na ang gibuhat sa tuang ahensya sa DMW, o gani, no? Dili lamang ang ilahang buhatan, muhatag o gahinabang tungod kay lakip na usab nini ang atong OWA. Muna, ang usas sa mga mayayong himahinungdanon nga buhaton sa mga OFWs karon nga mahimo gid mong active member kanunay sa OWA. Kaya ang OWA po, dako po ding tabang, no? Dako po ding tabang kabag ti Gabalgadas. Kaya doon ay programa ang OWA nga scholarship grants, no? Alang sa inyong mga dependents. Ano galing, ano na may mga anak nga nag-skwilag kulihiyo. Sa ingon ana ang mga mayong taga privilege no, sa tuang mga OFW.

0: Constitution. Ihatagan gayud og pag-ila sa tuwa nga gobyerno kabagting og kabulkada sa ilang kahago didto sa ubang nasod. Radio Magbating. Alas sa 6:42 natong oras oy atuang dunatay nadawat nga reklamo. Salamat, good morning DI ni sa tuwang nadawat nga reklamo. Ako gipaningkamutan nga makakuha og number sa usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur kabagtig Kabulgadas. Dila nato sa nihinganlan kun unsa ni siya nga kooperatiba, pero at least ba kun ugaling nag duna may naminaw karon, no, nga kining kooperatiba, no, kining co-op, intra-co-op ba or kooperatiba kabagtig Kabulgadas, mahitungod sa iyahang claims, no, nga matud pa ang ato gani hagi to gisend nimo na ikaw to gakasend gabi na nara. Ang yahang reklamo mangod kabagtig Kabulkadas, no, kay adunay usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur nga nasagmuyo in tawon ang kining kabanay bahin sa tungod kay namatay matud pa ang iyang igsuon ni ato pang first week of January, no, first week sa January namatay ang igsuon. Pero hangtod karon wala pa gid in town nila nakuha ang ilahang claim. So sa usa ka kooperatiba kundi na miyembro ang iya nga igsuon tungod kay daghan og requirements, no? Apan ilaha matud pang gi-comply ang requirements sama na lamang sa SPA kon na special power of attorney kay lagi dili man makakuha ang dependent sa iyang igsuon nga kining anak. Muna nga ilahang gipaningkamutan nga ma-comply matud pa ang gipangayo nga kining special power of attorney. Dayon pagkahuman, matud pa niya mao gidala sa kuang magulang babae kay ang namatay magulang na ako nga lalaki, dugay na dala ang SPA tungod kay dili dayon maabda na abogado kay beneficiary nga iyang anak dili man makakuha. Mao nagkinahanglan og SPA nga pinirmahan sa beneficiary. Pag-abot matud pa sa office, gidawat nila og nagkinahanglan na po og barangay certificate sa asawa nga namatay adtong 2021 tungod sa COVID. Ang igingon matud pa niya nga nung wala na lang gidungan ang requirements nga layo matud pa silag process taga Malabang, Lanao del Sur, Kaloy Purintawon. Maglisod og sakay dako ang pamilite tungod kay layo, then dili gilayon makabalit or makabalik. So atong gipaningkamutan nga to nga makuha or makontak ang kinsabay matawag tani og manager sa usa ka kooperatiba diri sa Zamboanga del Sur, no? Mahitungod nining reklamo kabagtig Kabulkadas nga gipadangat diri sa tong sibyaan nga kaniadto pang first week of January, no, nga namatay ang iyahang igsuon kon ang miyembro, apan hangtod garon wala gyud gihapon nila nakuha ang claims kabagtig Kabulkadas tungod lagi kay daghan og ang mga requisitos or ang mga requirements gitagi-tagi og pangayo wa na lang giusa. Mura po ni siya og estilo sa BIR. Radio Magbating. Inani po estilo ang BIR nga dunay requirements tagi-tagihon dili usahon. Ang point diri kabagtig Kabulkadas, no, is nganong wala naman nang giusa kung unsay requirements, di ba? Aron unta nga dili na magbalik-balik ang kining mo comply sa requirements nga gipangayo. Mo ni nakabahong kuan ba? Nakadili maayong imahe sa uban nga kooperatiba kabagtig Kabulkadas. Kini bitong ang ilahang gihuna-huna, ang ilaha lang kaayuhan, wala lang gihuna-huna ang kining kaayuhan usab sa ilahang mga miyembro. Radio. Diba? Watay gihinganlan diri nga kooperatiba ha, muna gipaningkamutan nato nga tuani nga makuha kabagtig Kabulkadas ang ilang habig. Kun unsa bay kulang, iya nga kining reklamo is mao lamang unta, no, kun unsa man ugaling ang mga requirements usaha. Dili kay magpabalik-balik samot na nga dili sila taga diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur, no? Ang at kining ning reklamo, nagpadangat sa iyahang reklamo, nagpakita bang kay taga Malabang in town ni Lanao kabagtig Kabulkadas. Kanya ka to think ba, pilay plite karong panahon na. Ikaduha pa, kato niya to pamanday ning first week sa January na matay or nahitabo niya hangtod karon kay wa pa gyud intaw nakuha nila ang claims. Radio magbating. Unsa pa bay paabuton kaluton tong patay dadon diya sa inyong opisina? Radio magbating. Kastilan. No? So maluoy po din tawo na itong mga kooperatiba nga nagpaminaw karon, sige mo panginganyo nga pamiyembro mo sa amua kay bagabula-bula lang ba sa uban ng mga empleyado kay nindot ang mga benefits, nindot ang amua ang muna inyo makuha kung panahon ano lang yung makadani ba? Iya sa higayon nga magpamiyembro sa inyoha pag ang inyoha nga miyembro ando na naituyo inyoha nang dili na ninyo kinibitaw nga ihatag diha-diha dayon daghan pa kayo mog agian nga mga requirements or else inyo ha pag itagi-tagi hangtod nga unsa man eh mabutang sa kalimot. Radio dili unta taingon ani ha o mga kooperatiba nga nagpaminaw karon unta inyo hang i-double check diana kun basin unta obviously nana pud inyo mga palisiya ba no basin nana pud ang inyo mga palisiya nga may lang mo manginggan niyo og mga magpamiyembro sa inyo ha. Din panahon nga aduna na yung mga gusto nga mo claim sa dili na lisod-lisuro na ninyo or inyuhan ng itagi-tagi ang paghatag og mga requirements o yatanawa in tao ninyo kung tagaasa in tao nang mukuha unta sa claims. Radio magbating. Looy po din tao ning nagpakitabang kapat kamagtig abulgadas, no? Muna ganyan nga ang iyaha nga gipaning kamuta ba ilahang tanik kay magamit unta nila ning claims, no? Kani umspilay madawat nila ita makatabang karong panahon ng apike o may lang talaga dakong ikatabang, di ba? Parang pangutana kabagtig kabulkadas, kung kanunay lang ingon anion, nga mura bitaw o lisod-lisuron yun kanunay ang mga miyembro, murag matagman mo, di ba? Mabot sa point hinoon, nga katong inyuhang mga miyembro nga nakakaon o tagam sa inyuha, musulti to nga to sa uban, ang resulta, di na hinoon, mugamay na hinoon ang inyuhang mga miyembro kabagtig kabulkadas, di ba? Morbag ini usahay nga kuan kining problema nato. Mauna nga hangi ulang, no? Nga kuno galing aduna mo mga requirements usaha, no? Ma'am or sir, mao ni inyong requirements nga buhaton, bla bla bla, aron makuha nyo ni nga claims, di ba? Di kay makuha ang usa pag submit, ay sir, napadi ay, di ba? Naingon ana giday, ambot na lang. So atong usbon ha, ang tuang na dunay kooperatiba, no? Diri sa Zamboanga del Sur, nga kuno galing adunay usa ka individual, no? Nga so, miyembro ninyo nga namatay, unya pagkahuman og usay mga requirements pananglitan aron nga makuha niya iyahang kining benefits, no? Saban ninyo ang mga kasabutan di ana, no? So usaha na lang na ang requirements. For example, kung ang inyuhang kining ang mo-claim kay iyahang kabanay, ihatag kung unsa kining gikinahanglan ninyo nga requirements aron nga makuha ang iyahang claims, di ba? O iyaha ba ka mismong asawa or anak, hatagi og sakto nga mga requirements, di ba? Aron nga ma-comply dayon nila kabagtig kabulkadas, no? Dili kay ingon ani o ninyo ang resulta kabagtig kabulkadas, makaingon ta nga anong kinahanglan pa man lisod-lisuron, no? Nga sa panahon sa pagpamiyembro, dali ra man lagi kaayo, wala may ingon nga daghag mga kining kote nga mga requirements, di ba? Mo ni ang makaingon ta makasaway ta usahay kabagtig kabulkadas sa uban nga mga kinibitaw nga maingon ta og negosyo man kun ni negosyante ra gihapon ni sila, di ba? Ingon ani ba? Mga kooperatiba or else mga nagadaiya nga mga negosyo, no? Makasaway ta usahay nga naman. Tungod kay panahon nga sila nagkinahanglan sa imuha, ah, wala oy. Di ba? Gamay ra kayo requirements. Wala gyoy dili gyud pinikito. Pero sa higayon nga adun ikaw na yung magkinahanglan, tuan na, lisod-lisuro na kagtaman. Pagka na naghanag requirements ng kinahanglan, then plus, dili pag yun usahon tanan. And to think, ha? Dili baya lalim nga kinibitong magkuha kag requirements karon, mabalik na po kay magkuha na po kutro, mas maayo pa to, di ba? Mahintag wa kay trabaho, kay murag dali ra nimo ma-comply nya guna kay trabaho. So ang resulta kabag ti kabalgadas, dili gid nimo dayon mabalik, no? So may managod nga usahon ninyo daan na sa inyong mga requirements aron nga usa ka adlaw makuha na sa pag-process kung kinsa man ugaling ang mukuha ni amo proseso ni ana, no? So mo lang nakabag ti kabalgadas. Nangayon ta na siya pakita bang bahin sa or pagpaklaro man lang, no? So muna nga nakiga nangayo ta og kuan ani, kagabi pa ko nangay nangita og kining contact sa ilahang nga manager, wala man gyud intaw makahatag, no? Kung si kinsa man ugaling ang kuan manager aning kooperatibaha aron nga ato makuhaan og habig kabag tigkabalkadas, no? Bahin ni ini nga kining atong nadawat nga reklamo diri sa Bian. So layo-layo manggod ni nga kuan kining nga kooperatiba, no? Kag diri pa lang ni Spagadian City magdali ra. So atong paningkamutan, no? Kamurag na ni sa lay branch diri sa Spagadian, ato ang paningkamutan ha nga kuan. Makuha, makita na to ang ilahang nga branch diri sa Pagadian aron nga sila imot pahibalo dito sa ilahang nga main, no? Kay ang main manggod ni ini is wala diri sa Pagadian. Pero sako pragyapon sa Buangga del Sur man yata. Basta kay ako lang ikuan ma'am nga kung makuha na ko ang harapit ang branch diri sa Pagadian ato aning mahatagan og dinalian nga kining pagpatubag bahin ini imong reklamo, no? Kay aron na pod nga may na lang pod ba magamit ninyo kuno pila man ang makuha ninyo kabag tig kabalkadas. Ay sa na sa bigas bahin usa matudpag ikasamatag tulo ka Pilipino adunay chronic kidney disease matudpag kini sa Department of Health. Mao nga nagpahinumdom ang Department of Health sa publiko nga mag-amping batok sa chronic kidney disease o sakit sa bato. Humani gawa sa datos nga gibanabanang 36% sa mga Pilipino o usa sa matag tulo ka individual ang apektado niini katong mga hilig og parat or kusog moinom. Sigon sa DOH, ang chronic kidney disease o sa kondisyon kung diin na inanay nga nihinay ang pagganas bato kapag tigbalkadas giniresulta sa paglisod sa pagtangtang sa hugaw, sobrang tubig sa imong lawas. I-apunting sa ahin siya nga mamahimo kini nga muigo, no? Sa bisan kinsa. Bisan kinsa ang pwedeng mataptan ni ini. Para doon na matutpausap kini, mas dako o chance doon yung mga sakit sa diabetes, alta presyon, obesity, family history sa sakit sa bato. Katong kusog manigarilyo, muinom, maglilim ng makahubog. Base sa taho, nikabat sa kapin kung kulang 21 billion pesos ang gigastos sa PhilHealth. Alang sa kapin, 2 ka milyong dialysis claims sa unang unom kabulan sa tuig 2025 lamang. Itawag sa DOH nga ang CKD is a silent killer. Dahil wala matutpay sintomas kini. O ingon man, kung mo grabe, mamahimong masinatian ang panghubag sa nawong, kamot o ingon man sa imuhang tiil. O lakip na ang ano na yung pagpangihi, labi na sa matag gabi eh. O mawad-an ka ganas pagkaon o ingon man na maglisod ka sa paginhawa. Isip pagpaamping, agni sa DOH ang publiko nga kinahanglan, kunhuran ng pagkaon sa mga ultra-processed foods, tagas-ugasin, asukal, ugman, preservatives. Itabagan usam ba ang regular nga pag-inom og tubig, pag-exercise, o pag-likay sa bisyo, aron nga magpabiling himsog. O muna, kabag di kabalkadas. Pwede na, muna ko yung oras. Salamat kasi pagpakikuban. Hangto na lamang, wapong adlawa, dala sa tulumano ng bagdingan sa katawahan, dala sa 6:56.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran pagtingan sa sakatatawhan.
2: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. paggamit na kuana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay Mayo man siya. Nag-anaman na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay Nindot man.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kung dito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samsung Nutsia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gugayo bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kogon Herbal Capsule.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Start. Lunes, hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 5 bulan sa Mayo, tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab nga mamonitor kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, dugang suhulan sa mga katabang sa Panimalay, ipatuman karong abulana.
3: Nadiwa ng Pangulo sa Bagadian ni Ingam og 52,572 ato sa pagsaulog sa ika-124 nga Labor Day.
1: Local Health Insurance Office Head, may pasabot kung unsa ang YACA program ilalom sa PhilHealth.
3: Sa unuhan sa balitang regional, 23 ka friends rescued na kanawat og ayuda og welding equipment pinagi sa eclipse dito sa Valencia City, Bukidnon.
1: Padre de Pamilya patay human gipusil sa kaugalingong uyuan.
3: Sa mga balita sa kaunuhan, ni katag nga post sa social media bahin sa libreng aircon sa 4-piece beneficiaries, fake news o ginama lamang sa AI sigon sa DSWD.
1: ICC og Vera file sa magtinabangay sa kampanya batok sa fake news.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, kapin sa 150 ka pasahero na stranded gumigas sa hanta virus outbreak sa luxury cruise ship.
1: Pilipinas posibleng makapahimulo sa unang $10 billion Japan oil support.
3: Sa balitang negosyo, oil price hike tungo sa Middle East War. Gilauman nga mulungdan hangtod sa katapusan sa tuig 2026 sigon sa DOE.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Ivan Anisimov daog sa stage 4 sa MPTC Tour of Luzon 2026 sa LCW UAA Cycle.
3: Sa balita sa game song sa Panlawas sa DOH ZPCHD, nagpahigayon og consultative meeting alas sa CVD kon DM coordinator sa Zamboanga City.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner gingong estilo sa pinasahing matang sa pagpalagpot sa empleyado, makaplagan sa Sony o guban pang Japanese company?
3: Samtang sa balitang showbiz, Bea Windorsky gikoronahan ni isip Miss Universe Philippines.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, mga kabagting o kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Hatod usab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen senior high school curriculum. Ang ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Itang ipatuman na sugod Mayo 20, 2026 ang dugang suhulan alang sa mga katabang sa Panimalay na mukabat og 500 pesos ngadto na sa 1,000 ka peso sa base kini sa wage order nga giaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB Region 9. Sumala sa Dole Region 9 tumong sa gipatumang aumento nga suhulan aron matabangan ang mga katabang sa Panimalay atubang sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Hinungdan nga gidasig ang tanang mga employer nga sundon ang bagong wage order aron masiguro ang saktong bayad o proteksyon sa mga kasambahay.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, nagbabungahon ang kadiwa ng Pangulo nga kalihukan sa Plaza Luz, Pagadian City isip kabahin sa pagsaulog sa ika-124 nga Labor Day. Diin naka-generate kini og kinatibuk ang 52,572 pesos gahalin. Nikabot sa 28 ka-exhibitors ang miapil nga nagdala og nagkalain-laing preskong produktong agrikultural o gubang baligya. Diin ang mga inisyatibo naghatag og oportunidad sa direkta nga koneksyon tali sa mga producer og mga mamalitay nga nakatabang usab sa pagpaubos sa presyo sa mga palaliton. Dugang pa, 48 ka mga trabahante ang nainganyo sa kalihukan. Sila ang mga benepisaryo sa programang Tulong Panganap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupad sa Department of Labor and Employment Condole diin nakadawat sila og sweldo samtang nagtrabaho sa maong event. Ang ganiwa ng Pangulo ng silbing plataporma aron mapaligon ang lokal ng ekonomiya samtang gisuportahan ang panginabuhian o kahimtang sa mga mamumuo.
1: Katapusang detalye sa balitang lokal, gipasabot sa PhilHealth nga ang yakap o gitawag nga yaman ng kalusugan programa. Mao ang bagong gipalapad nga programa nga kanhi konsulta programa. Din kini maghatag og libreng primary care services o outpatient services ngadto sa mga miyembro lakip ang mga dependensya. Gikinahanglan lamang nga dunay PhilHealth identification number o na PIN ang magpamiyembro bisan pa man og inactive na. Magpa-assign kung asa nga yaka provider komportable ay haipahigayon ang first patient encounter kon FPE. Ilalom sa mga programa makabinipiso ang mga miyembro sa libreng konsultasyon sa mga accredited clinics o yaka providers. Atong paminawon karon ang pamahayag ni LHIO Zamboanga del Sur Head Arnel Corpus kabahin sa yaka program.
5: Ang yaka program na ito, usag yun is outpatient man siya, no? Una is consultation. So once nga ma-assign na ka, kaya di manis pong sanay, kung asa ka gusto, imo man ang choice, no? Kung asa ka gusto nga yaka clinic magpa-assign. So after ka ma-assign na, i-profile ka sa clinic, i-consulta ka sa doktor, ikuan ka laboratory, kung say recommendation sa doktor nga laboratory nga di ba buto pwede kabuhat kung sa'y itong gusto. Kaya doktor may nai discretion nga unsa yung mga laboratory ay muhang ay perform sa muha. Then pag naman na ang atong tambal.
2: BBC BBC Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Dakanawat og pinansyal nga tabang og panginabuhian ang 23 ka friends rescued kun former rebels ubos sa enhanced comprehensive local integration program kun iklipa gipaygayon sa TESDA sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga benepisyaryo mao ang mga ning graduate sa shielded metal arc welding kun SMAW NC1 program nga nagtumong sa paghatag og technical nga kanas alang sa trabaho og reintegrasyon sa komunidad. Matag usa kanila nakadawat og 6,000 pesos nga allowance og welding machine gikan sa TESDA aron masuportahan ang ilang panginabuhian.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay diha-diha gilayon ang usa ka amahan human gipusil sa iyang kaugalingong uyuan dito sa sitio Bidik, Barangay Tapian, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Mayo 3, 2026. Gila ang biktima nga si Kenken Dangkuban, residente sa mong lugar. Sumala sa inisyal nga investigasyon, misulod sa balay ang biktima. Kung misulod sa balay sa biktima ang suspect nga gingong lango sa ilim nung makahubog o galit lamang na musil. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa maong krimen.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasional.
3: Subling gipahinumduman sa Department of Social Welfare and Development yung DSWD ang publiko nga susihon pag-ayo ang mga nakitang impormasyon online. Kabayan kini sa likatag fake news nga giingong pagpanghatog og aircon sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps. Dugang pa sa DSWD, ginama lamang sa Artificial Intelligence kon AI ang nikatag nga hulagway og walay kamatauran ang maong claim. Gipagkaraosab sa ahensya nga ang 4Ps usa ka conditional cash transfer programa nga naghatag sa tabang pinansyal hulip sa pagpatuman sa mga kondisyon na sa maayong panlawas o edukasyon o walay labot ang pagpanghatag sa unsamang kahimanan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipaligon pa sa gobyerno ang kampanya niini batok sa fake news. Pinagi sa usa ka bag-ong kasabutan sa mga organisasyon nga nagsusi sa mga kamatuoran. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ang mga Vera Files sa mipirma o kasabutan na aron mas mapakusog ang pakigbatok sa mga sayop ng impormasyon sa online space. Sumala ni CICC Executive Director o Undersecretary Aboy Paraiso uban sa katulin sa pagkailap sa impormasyon karon, nagkadaghan na usab ang mga fake news nga mahimong hinungdan sa kalibog, kahadlok o gadaot sa publiko. Ubos sa kasabutan ang mga Vera Files sa mag-focus sa hingpit nga pagsusi sa mga kamatuoran samtang ang gobyerno mo suporta niini aron mapadali ang pag-ila o pagpugom sa mga sayop nga balita labi na sa panahon sa AI o deepfakes. Giyawhag usab ang publiko nga mahimong critical o i-report ang mga kadudahang impormasyon sa hotline nga 1-3-2-6.
0: BBC Balitang Abroad.
3: Nagpahigayon nag-evacuation ang mga medic alang sa duha ka pasahero nga nagpakita og sintomas sa hantavirus human ang gikatahapang outbreak sa usa ka luxury cruise ship ka kasamtangang anaa sa kadagatan sa West Africa. Gibaraban ang anaa sa 150 ka tawo pa ang nagpabilin sa nasangpit nga mahalong cruise ship. Humanitaliwan ang tulo ka mga pasahero nga gilangkuban sa managtiayong Dutch og usa ka German national. Samtang daghan usab ang nagsakit, lagip na niini ang usa ka Briton nga gidala na sa South Africa aron matambalan. Ang hantavirus usa ka talagsaong sakit nga mamahimong moresulta gadto sa respiratory illness ug butakod pinaagi sa hangin nga adunay kontaminasyon gikan sa ihi ug hugaw sa ilaga. Samtang dili kini daling butakod gikan sa person to person. Sugod sa World Health Organization, ubos lamang ang peligro niini sa publiko ug wala kini naginahanglan og travel restrictions. Apan isip kabahin sa pag-amping, wala tuguti sa Cape Verde nga mudunggo ang Dutch flag MV Hondios. Samtang padayon usab nga gisuta sa operator sa barko nga Oceanwide Expeditions ang posibilidad nga mahiklin ang mga pasahero ngadto sa ubang lugar. Lagip na ang Las Palmas ug Tenerife samtang plano usab niini ang repatriation sa mga apektadong crew. Sigon sa kompanya, ilahan ang ipatuman ng hugot ng health protocols sulod sa barko aron maligayan ang pagguyanap sa sakit. Nasayran nga gikan ang biyahe sa MV Hondios sa Ushuaia, Argentina ni atong Marso ug niagi kini sa nagkalain-laing lugar lakip na ang Antarctica ug pipila ka isla sa Atlantic ayan hidangan sa Cape Verde ni atong Mayo 3. Padayon usab nga giimbestigaran sa mga eksperto ang tinubdan sa outbreak lakip ang posibilidad nga nagikan kini sa mga ilaga sa barko o sa exposure sa mga pasahero sa South America.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, nagtuo si Japan's Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio nga lakip ang Pilipinas sa mga unang makapahimulo sa $10 billion energy support initiative sa Japan para sa Asia. Atubang sa nagkagrabing krisis sa supply sa lana. Sa pagbisita nini sa nasud, gitunol ni Kishida ang sulat ni Prime Minister Takaichi sa naingadto kang President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpadayag og intensyon sa Tokyo nga pakusgan ang kooperasyon sa energy resiliency lalom sa Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia kon Power Asia. Sigon ni Kishida, gilaumang usa ang Pilipinas sa mga unang mudawat og tabang gikan sa mga programa na nagtinguha sa bastanting supply sa enerhiya sa rehiyon at ubang sa global disruptions. Ito kay usab sa meeting ang pagpalalom sa relasyon sa natad sa liquefied natural gas kung gitawag nga LNG o nuclear energy. Lakip na ang pagpalapad sa mga proyekto ilalom sa Asia Zero Emission Community kung AZEC. Yatagan usab o pagpaklaro sa gobyerno sa Pilipinas ang kamahinungdanon sa partnership sa Japan aron mapakusog ang energy security labi na nga hinay ang global supply chains tungod sa tension sa Middle East.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Sa Italia, sa balita ni Gosso, gilauman nga mulungtad ang bagsaka sa presyo sa lana tungod sa gubat hangtod sa katapusan sa tuig 2026. Sumala sa Department of Energy, gipasabot ni Rino Abad, Director sa DOE Oil Industry Management Bureau, nga gamay ra o walay mga barko nga nakaagi sa Strait of Hormuz tungod sa estrekto nga pagbabag sa US Navy, gisan pa sa kasamtangang ceasefire tali sa US, Israel ug Iran. Naglaom siya nga ang walay tino nga ceasefire nagpadayon og tugutan ang mga oil tanker nga makaagi aron mas mapaubos ang presyo sa lana. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian ang itabang kamo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer ug uban pang mga aksesorisa. Ayon na kabala ka available sa AB Gadgets pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets pagadian nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lang og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Usabay mong giulat adto na sa AB Gadgets pagadian nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doula lang ilang mga staffs o kaha pwede nga mumessage sa ilang FB account sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay branch sa lungsod sa Aurora, Molave, Misalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, lagip na usab sa Tigbao. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Sports, Balita!
1: Ipakita na usab ni Ivan Anisimov sa LCW UAE Cycle ang iyang kusog human niya makuha ang ikaduhang managsunod nga stage win sa MPTC Tour of Luzon 2026 sa stage 5 nga may gilayon nga 126.7 km. Nagipahigayon sa Tugigaraw City Hall, Cagayan. Ang 26 anyos nga Russian cyclist mitala og oras nga 2:47:25. Pinagi sa usa ka kulbahinam nga mass sprint human sa yugto nga nagsugod sa Santiago City, Isabela. Una na usab nga midaw si Anisimov sa stage 4 nga may gilay-on nga 165.80 km gikan sa Palayan City, Nueva Ecija hangtod sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nungdan nga nagpadayon ang iyang impresibong kampanya sa maong tour. Parihong nitala og oras nga 2:47:25 sila si Ryan Tugawin sa Excellent Noodle Cycling Team og Lee Jong Hoon sa Seoul Cycling Team na may sagilayon nga 1,821.1 kilometer nga 14-stage race nga gihanyag sa Philippine Sports Commission kaabag ang Philippine Olympic Committee og PhIL Cycling. Ang balita atin kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na sila ilang branches sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga, del Sur.
3: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon og duha ka adlaw nga consultative meeting ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development pinaagi sa cardiovascular disease ug diabetes mellitus sa program alang sa mga provincial ug city coordinators sa Zamboanga City. Tumong sa kalihukan ang pagbalig-on sa kolaborasyon ug pag-align sa mga estratehiya aron mas epektibo nga mapatuman ang programa batok sa cardiovascular diseases ug diabetes sa rehiyon. Giputing usab sa meeting ang operationalization sa proteksyon para sa alta presyon campaign nga nagtinguha sa pagpauswag sa serbisyo alang sa mga adunay high blood pressure. Pinagi sa diskusyon ug action planning gipakita sa DOH ang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa serbisyong panlawas sa ug pagsiguro nga ang matag komunidad sa Zamboanga Peninsula makadawat og dekalidad ug accessible nga healthcare ilalom sa prinsipyo nga bawat buhay mahalaga. Ang balita sa kahimsog sa panlawas giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadiana. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Ang Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita!
1: Alright, dinito sa nasayod ka ba mga kabagting ug kabulkada and of course bagting 28. Oo na lang daw aron dali. Aron madali tani katuhan dili apan tuo na lang aron madali. Nga dunay pinasahing estilo ang kumpanyang Sony ug uban pang Japanese company sa pagpalagpot og empleyado. Nasayod ka ba nga kining maong mga kumpanya do na sila gitawag nga Uwada Shibuya o banishment rooms kay dito nila ipangbalhin ang sobrang empleyado og hatagan sa mga dili masabot nga trabaho or hatagan na sila walay kapuslanan nga mga sugo. Hangtod moabot ang punto nga magpundo ka sa maong lawak walay gibuhat kay tumong nini nga maguol ang empleyado o ma-bored hangtod ma-depress o di ba kaha mag-uol o ma-broken hearted. Maoday po nilang style. Nasayod ka ba nga sa ingon nga pamaagi makahinuklog ang empleyado nga daw wala na kinikapuslanan o mo-decide na lamang nga muundang sa trabaho. Ampay kini sa kumpanya aron dili nakahatag sa ilang full benefits. O yawan o ingon ani tanang kumpanya yung mga empleyado nga matangtang.
2: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita!
0: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz!
3: Gikoronahan si Bea Milan Wendorsky nga pambato sa La Union isip bag-ong Miss Universe Philippines sumaniyang gipildi ang 50 ka mga kandidata sa Coronation Night nga gipahigayon sa SM Mall of Asia Arena. Nibilib kaniya ang mga hurado tungod sa iyang tubag sa question and answer portion. Din iyang gitinguha gabisan pa sa mga kasagmuyo sa pipila ka Pilipino. Nagugihapon ang potensyal sa nasudog ang ay kining ipasigarbo sa international stage. Iyang gihulipan si former MUPH at isa manalo isip pambato sa Pilipinas sa ikaw 50th nga Miss Universe nga pagahimuon sa Puerto Rico.
1: Ang BBC Bagting Balita, La City, mga kabagting magkabukada, tutusab ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan pagadiyan na ginusarang pribadong tulunghaan nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College adunay unom ka mga kurso nga gitanyag mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor of Science in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BIELTS. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapon o panggabi busa ulan ay rason nga dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: Alright, ay sa laing bahin kabagting kabalkada sa pahibalo na usab no gikan sa NTC Region 9. At yung balik-balik ang mga kabagting kabalkada kasi uso na po karon ang mga nag-share no mga scam messages o mga links no nga ipasa-pasa pinagi sa online platform. So, adunay mga mensahe nga nagpagkaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilada. So, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o mga one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon kung namoy madawat nga inana nga mga links mga kabagting kabalkada. So, ubisan unsa nga mga kahandukan nga mga mensahe kadto sa inyong service provider o itaho lamang sa NTC Region 9. Magwatson kitang tanan og mag-amping sa to mga personal nga impormasyon. Mao kana ang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab sa naglantaw karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Impalmado Ginandal Tatsky. Good morning usab ni Aso Abugada and of course si Jaylene Zamora Morris and si Mercy Lapinig. Lakip pa usab nga naglantos ng Facebook Live karon si Wenceslao Lidesma, Ray Cabantac Miras, Troy Mindres ug si Jolly Sarueda. Huwag ito ang mga naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Ligrazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
6: Health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Dantan o mga loka simanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag ginaya kong bigamit. Google Radion. Delfin. Itiso. Perpidan. Turil. Davao City. 66.
10: Said Kugun. Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Ano sa manimong sikreto?
15: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
14: Skin Shop? Asa man adapit?
15: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
14: O sa manilang mabaligya dito?
15: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
14: Safe ba na ilang mga products?
15: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Magka-sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
14: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
15: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
14: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
16: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
17: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
18: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisya yun, siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
17: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-pila herbal coffee ug paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
20: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo.

0: Inch electrical or plumbing supplies, hand tools or power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, og agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Magandang unang isyu gaangay basaptan. Gabaga pagadi-announce tunay kalabutan. Baga istorya ga dunay kalabigitan sa kabibog kalampuan. Sa kahapsay ug kalinaw. Justisya alang sa katawhan. Daghatod sa bag-ong inobasyon. Ang kahayag ug kanindot sa syudad. Kini ang Asenso Pagadian. Og karon, adiana ang mga inila og mga batikang broadcasters.
3: Hello, good morning mga kaigsoonan nato diri sa Dakbayan sa Pagadian City. City na magitong Dakbayan, so og sa lalawigan sa Sambuanga del Sur. Kini si Manuel, si Mapranca, mag-auban o sab ka ninyo. Ning atong mubo nga tulumanon, nga programa diri sa atong Asenso Radio sa City Information Office sa City of Pagadian. Pero pasensya, no, nga wala diri makauban nato ang atong partner, no, atong attorney ng bayan, si attorney Boy Maliling Fernandez, tungod sa usa ka hinungdanon kayo nga lakaw ngayang gihimo, no, dito sa Cebu City. So, manauna sa tanan, magpasalamat ta sa atong labang kagawang sa paghatag nining malinaw kayo nga kabuntago, no, uban sa itong mga tagsatag sa kapamilya. O ang ako usab nga pangatahuran sa itong Langdong City Mayor, Mayor Samico, o sa First Family Members, sama ni First Lady, ilang-ilang ko, atong City Councilor, Lance ko, kang Architect Tyra ko, o sa ilang kinamanghuran nga si Ilans ko. Atong ipahinumdum sa atong mga kaigsoona, no, diri sa Dakbayan sa Pagadian na nagpadayon kayo ng atong programa na ILSAM or Libreng Serbisyo para sa Masa. Kini gihatag, no, sa atong amahan diri sa Pagadian.

Sitting si Honorable City Mayor Sammy Cook. Ang katuyuan namang niini gayod nga maghatagan og libre nga serbisyo ng atong mga kaigsuonan diha sa tanang barangay na walang ipili ni sa 54 ka barangay sa atong dakbayan sa Pagadian, maghatod kanila og serbisyo nga libre, no, gikan sa serbisyo nga health, agricultural, veterinarian o uban pa na serbisyo na mahatag ang atong dakbayan sa Pagadian o magpadayon kini, no, hangtod nga until the supply last, no, sa mga supply ng kinahanglan para sa atong mga kaigsoonan. So, kamong mga palangga ng mga lumulupyo sa nakalanglaing barangay diri sa Pagadian, atong ipahibalo kaninyo nga karong adlaw adto ta sa dampala, no? Wala nga. Ready mo diha atong mga kaigsuonan, no, sa dampalan alang sa serbisyo na libre, no, nga ihatag atong city government o Pagadian. So niya, mga kaigsuonan, doon ay mga maing balita, no, sa dili lang sa lokal sa tibuok mani nga kapupudan sa atong nasod, no, Pilipinhon, then doon na may rollback na sab, no, sa atong petroleum products sama sa gasolina. Kay nagtubil kining inyong iksoo, no, si Manuel karong buntaga lang akong na sinabi nga og nahibalan nga doon ay rollback, kay niubos naman ang iyang presyo, no. Hinaot na magpadayon kini, no, nga mabalik kini sa iyang normal na gyud nga presyo nga niadtong miaging bulan, no, mga tulo ka bulan. Kay sa pagkaron na napatas mga 28 pesos per liter ang atong gasolina, no, diesel na to nga 80 kape na, no. So naot nga magpadayon kini, although wala pa man gyud ma human gyud ang gubat, no, sa tali sa US, Israel o sa Iran dito sa Middle East. Ampo lang ta nga kini makuha na gini, mahuman na gini, mahimo nga ma-resolve ang mao nga gubat dito sa Middle East. O tungod lagi kay kining atong programa mangyod na dito mong gini iponting nga to sa kanya. Kini ang balaod program sa atong kanhi Vice Mayor, no, si Attorney Boy Maling Fernandez mo nang maghisgot yung tutawag balaod, no, karong bantaga. Particularly kaning bahin aning sa cyber live bill, no, o kaning live bill, no, ordinary nga live bill sumala sa atong balaod. Doon na magutay kanang gitawag nga special law, no, kaning cyber law, no, cyber libel law, Republic Act 10175. Mana siya unya sa karaan sa revised penal code, doon na po tayo balaod na yan, ano, particularly article 154, diin na kung ikaw maakusar ka na ano ka, masumbong ka, masumbungan ka sa mga nga ako, ano, isip usa ka primero suspect mo gina, no, and then eventually mahimo ka nga akusado. Ang galing nahitabo bitaw karon sa atong kaubanan sa social media naman siya karon, veterano nga broadcaster kini si Manong Jason sa nasayon ta nga niadtong miaging semana. Giserban siya, no, gihatagan siya og warrant of arrest, gitumong pagyod og kanang Bernice sa gabi sa National Bureau of Investigation under sa leadership karon ni Attorney Melvin Matibag. O niya, siyempre, kaya nadawat man niya ang maungang warrant of arrest. O niya, doon na rabay na butang dito nga non-billable. Pero ito ipasabot sa itong mga kaigsuona, no, nga kining kaso nga libel,
no libelo bilabol gini siya bilabol gini dili gini ingon nga nan bilabol sa ato pa but pasabot nga nasayop no nasayop ang kwan ang regional trial court sa Pasay City nga nag-issue nining warrant of arrest no against Manong Jason sa kay gibutang man dito nga nan bilabol apan eventually nangaya siya og apology no personally iya yung gikwan nangaya siya og apology ni Jason sa kay nasayop lay ko no sa system ang kuno nasayop kay nabutang dito nga nan bilabol instead of bilable o gitagaan ang ginhon siya og specific amount og pilay ang piyansa 10,000 pesos kani may sakto kay bilabol man gyud ang mao nga kwan kaso no iya yeah, bulong lang ta ba kay ang leader man gyud no ang head gyud no NBI director nga si Atty. Melvin Matibag mura bang maingon nato nga murag wala niya matagay og sakto nga proseso ba due process si Manong Jason sa kay gidakop nga gabiing dako ya Bernice pagyod sa to pa the following day walay trabaho sa opisina then Sunday masamot na wala gihapon ya holiday pagyod ang pagka Monday kay labor day man to pang Monday ato maton na detained na preso gyud kwan na pusasan pa og upat na tus lima ka adlaw si kwan Manong Jason sa so but pasabot nga mura ba og si Jason sa murag gibati niya nga mura mag I was not given due process no murag wa daw mag due process naglibog gani siya og kinsa gi complainant niya na kay matud pa niya kamauman kay murag do na po ni siya background sa legal no legal matters muna nga ningon siya naglibog kong kinsa may akong ang complainant ini kay sa akong di pahayag dito kabahin man niya sa iyang sa presidente nga diin na doon na ba'y mga report ba nga ang atong presidente na kwan lagi na admit sa hospital no particular sa Centro Hospital niya grabe daw niya daghang mga kwan ba niya iyang gi kwan na iya bang gi amplify ba iyang gi kwan through social media o niya matoy basis karon sa NBI nga ikwan siya ipanakop siya kay kwan lagi ko no unlawful publication o in connection sa cyber violation sa cyber cyber libel law so yun ano ba niya kung imong naunaon kini mang ang kwan personal mang gini siya nga kwan matter ba against sa offended party ang dapat magunta ang mo file gani sa kaso ang katong tao nga na offend no kay siyempre ang presidente man may ang pahinong na natong maunga kuhan matod pa ni kuhan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga kuhan dyan ko na to violation sa cyber libel law matod pa niya nga ang ayun nga manubag si kuhan matod isyuan ng warrant of arrest pero para sa ako isip learn in law pod actually dapat kanang libel kung kinsang offended party mo ginang mo file sa kaso no sa tao nga nagkuan saya nakakumit og nakatransgress sa iyang katungod so ingon ana but eventually nasettle naman kay as a matter of fact nakapost naman siya og bill o nakagawas na so ingon ni ana ang kanang kuan kay ang siyempre sama ram ko na sa kuan prosecution ba sa criminal case na kung ikaw makuan ka himo ka nga suspect sa maunga kaso dapat magi na siya o proseso first sa prosecution there must be
complainant, no? Ang complainant mo file og kaso against sa katao nga naka offend niya. Then ang katong naka-offend sa iya, iya putong nga padalaan sa prosecution og kanang sumpoy na, no? Patubagon siya, kanang gitawag na to counter affidavit. Then siyempre, i-join niya to, mag-conduct o preliminary investigation ang prosecutor, dahil mag-quan siya, come up siya og resolution to determine if there is probable cause. Kung makita niya nga doon na probable cause, then iyang i-file ang information dito na yun sa korte. Sa korte. Then, with the corresponding recommendation ng pila ang ang bail, no? Ang piyansa. Kay bilabol mag-una ang libel good. Then, karon usa pa na matawag ang akusado. So, pero, in that case, kay libel man, dapat ang katong, kinsa to katong na-offended ng party, maugi mo file sa mga kaso. Dili ang NBI. Ang naitabo mo kung ini, ang NBI man. Ang role man kung sa NBI, good. Ang role good sa NBI man good actually, kakanang NBI under na sa Department of Justice. Mukandak lang na siya investigation, then mag-gather siya ebidensya, no? Again sa kwan. Niya iyang isubmit dito sa kwan, sa prosecution, no? O aron dito na makwan, ulit sa korte ba? O iyang ikwan dito, dili kay siya mismo ang kwan, siya pa yung siya pa ni prosecute siya nang investigar siya pag ini dakop mamunin hitabo gyud kang kwan manong Jason sa so much for that. So ano man ato pagpasabot no sa libel case, then every time there is a kwan ay loy kayo no kay kini manggung bulan sa loy nga panghitabo ba bulan gud sa Mayo magsugod na maginang kwan na no kalamidad considering nga kining ato bitang nasod kuan magini siya prone magini siya sa mga kalamidad. In fact gani do na magi kuan ani nga not less than 100 kuno ka bagyo, no, not less than 100 ka bagyo ang mo-occur niini sa ato pa between kanang rainy days, no, rainy season between May hangtod pa gina sa December. Kay ring of fire man gud kay so far ang nasod nga Pilipinhon itawag man yung ring of fire kaniya, daghang kayo ang mga kalamidad nga mo kwanere mo occur na yan sa katuig niya apil na niyong bagyo niya karon murang makaigunta nga tungod kay kwan na mo ni kalamite season na atong naibalaan nga niya itong mayaging simana raman to, no, nga ang mayon volcano ni kwan na po ni buto na po, no, doon ay volcanic eruptions mayon volcano sa Albay na, no, niya apektado ang pipila ka lungsod, upat ka lungsod daw, lungsod og siyudad. Then grabe kuno kayo kay ang ash falls manggod pwede magyong bagaag yun na diin ang kinsa tong lugar nga nahanukan sa maong ash falls. Ang ilang pananom dito, siyempre, patay yun. Nang matay, apil na ang mga hayop, no? Sama sa karabaw, baka, uguban pa. Muna nga, makaingunta nga, pait, no? Pait pa ng dungon kay nagatubang patakaroon o crisis karon sa ekonomiya na to. Gumikan na yung pagtaas yun sa presyo po sa itong mga paraliton. Ingon man, kay gumikan sa pagtaas po sa presyo sa atong lana, no, sa atong oil. Muna nga, pang kayo ba? Pait kayo. Yung banan, pag ito yung problema na ito, anong itong ekonomiya, nga ni unlo na yun, no, ang atong kwan. Kay siguro, mga more than 50% na sa atong mga kaisuon na, no, nga Pilipino, nagaingon nga ipanggutom na. Nila pa, grabe ilang kontra karon, tulog ilang kontra. Mahuta na tag, kinsa may kontra nila, nga tulumang yun ka, tulumang yun. Ang kontra nila karon, pamahaw, paniudto, panihapon. Kay 3 days, magyot, mukao ng mga tao, no, wapay labot, snack sana. Karon, wana, ay nalang pag-snack, kay wana yun. Ang atong panalapi karon, pwede na magyong pikiha.
daghan na kayong nawadaan og trabaho gumikan ining paglubog sa atong kinibitang utang po, no? Kay ang mga investors gani na to, murag nibog naman, o nanibog na atong mga investors gikan sa laing nasod o ingon man usab sa atong domestic na mga ano, mga investors na to. Kaya tungod lagi ining corruption, grabe kayo. Mahangtog karon wa pag yun na preso nga klaro. Wa pag yun, kandang flood control nga skandal, nabaday ay. Daghan na kayo mga testigo, no? Daghan na kayo mga witnesses. Pila na. Gutisa, katong retired nga Marine soldier. Ikuan nga bahay na nalaging pag-deliver ng mga mali-malita nga niya pa basura, pero ang sulo di ay kwarta di ay. So, muna nga billion-billion ang kantidad. Gani sa latest, no? Katong joint affidavit nga gi-execute sa katong 18 ka mga retired nga Marine soldiers, giingon din to nga ni kabat sa 807 billion pesos ang nasulod sa malita o gipang-distribute dito sa mga 15 to katong mga gitawag nila mga legislators kuno nga mga kurakot crooks. Ana niya manaron kay gusto unta nila nga ma-appear sila dito sa Senado kay aron ma-investigar sila, makuhaan gid sila og sakto gid nga kwan ba nang liste kwan ba kay naman sila affidavit gud joint affidavit, ma-appear sila dito sa Senate Blue Ribbon Committee apan wala tugti uya karon mao na hinoy gilisod-lisod og investigar na noon, investigar sa ombudsman o sa apil na, ang NBI, na, Department of Justice, ilan na nang sukit-sukit karon ng ano nga nang una ni, na nabali ba? Imbis ikaw ni sumbong kang nga na'y nangawat, ikaw may witness, ikaw may saksi, ikaw naman na'y kwan, na ikaw, ikaw na'y kriminal ba? Ikaw na kasala. Kaya katong imong gisumbong, scot-free sila. Muna nga, disod kayo sa atong panahon. Niyagyobanan pag yun ining impeachment karon, no? Impeachment sa Vice Presidente na nakahilak na yun in taon sa matunta niya. Hunaw-naan lang ninyo nga kamo, kung doon na may kalisdanan sa inyong kinabuhi karon nag-antos mo, unanaan na ninyo nga mas grabe ang nahitabo sa ako. Nakahilak siya. Unanaan ninyo nga mas grabe ang akong nagian. No? Gikan pa sa akong amahan nga napreso na hantong karon nga wag yun ko hunungi. Ano ba? Lord, di apot, no? Di mo ni siya yung nga naglaban-laban tanang mga kwan sa politika. No? Pero atong paminawan o atong sudungon ba, mga palangga, no? Mga kaigsoonan, unsay na itabo sa atong nasod. O pagkabana kita, o kay nasayon man kita. Kung maminaw lang ta, masubay lang ta, pinagi sa atong radio, kwan, sa radio na to, sa atong television, makita man kita to, no? Kaya di naman kay kaita makasaligod sa atong kanang gitawag na to mainstream media, no, sa National Capital Region. Kaya ato dire, kung butnaon sa lokal, considere nga lisensyado, matawag niya po ng mainstream media, magtugan tao kung sa tinood, sa hitabo. Makahatag po tayo komentaryo, no, yung nana, no? Kakuan man ta, kaya makaobserban man kung ta, no, kung sa hitabo. Kaya nagpakabana man ta. So, mo nang nahitabo sa atong lasod karong panahon na nag-atubang tao, grabe yung kayo nga problema. Grabe kang problema kining sa global magiging economic crisis. O niya, wala man. Atong mga mahibalaan nga muragwa kaya matagad ba sa atong pagamahana, no? Kaya ang ilang gikontrol ng kanamang yung pagpatalsik yun sa Vice Presidente, impeachment. At all costs, no? Kaya bisan pag ang mga witness sumala katong ikuha nila sa ilang hearing, no? Series of hearing sa House of Representatives sa Committee on Justice,
daghang kay witness like Madrianga Sablayman, no? Sablay, pala